This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: Sa K5, no, alas 12 in punto na, mga ka-K5. Salamat gid sa inyo, mga ka-K5, sa tanan nga nagasunod sa aton kanagapamati sa sining programa Buhi nga Paglaom. No? Kita na naman kita sa nawong, kag sa nawong diri sa FB Live. Ah. Mm. No, magkita ninyo kami diri, so pwede nyo kami bisitahan diri sa ka-K5 News FM, diri sa FB Live, no, mga ka-K5. Kag of course, mga ka-K5, nagapasalamat gyapon kita sa tana labi na skalwan sang aton nga CEO Dr. Ramil Oy nga padayon nga nagatugot sa amon ilabi na sa pag padayon nga paggamit sa ning stasyon sa kalangan sang espiritual nga mga butang. Okay, mga ka-K5, sa tanan nga nagapamati sa amon, no? Ari kami diri sa tunga sa oras nga maghatag sang tagsa-tagsa ka mga kinahanlanon sa nagakinahanlan sa tanan nga mga gusto nga mahibaluan impormasyon sa gustong man nga makakaton. So ari kami diri karon sa ka-K5 na si Kai. Mga inyong alagad karon Pastor John Alipari kag Pastor Edmond Panag. Mao may listahan na siya ba?
1: Okay. So salamat gid no kag sa aton tanan nga mga tagpalamati kag sa aton mga tumalanaw mayong udto sa inyong nga tanan. Salamat no sa 30 minutos nga pagpangalaga dira sa inyo sa kahanginan nga may dala magdala sa mga impormasyon kag panugdaon na spiritual.
0: Oo. So,
1: kag salamat man sa aton of course Doc Ramil Oy kag sa aton mga technical staff diri sa radio station nga dako gid nga pakamayo kagabulig sa aton no sila mga assistant sa aton. Sa hindi na nato ni pagpadugayon kay daw basi malimtan ta ini karon.
0: Oo, oh, my God.
1: Okay, mayong udto da sa duha ka mga babaye nga nagapamati sa aton kada Sabado.
0: Oo.
1: Dira sa Dulom kay Nanay Uping kag dira man sa Talisay Subong no sa Minlo Garden or Minlo Heights. Kay Dolores Tanudra no mayo gid nga pagpamati kag of course hindi ta magkalipat pahuway gid kay ang Kimpo medyo mainit.
0: Oo, oh, nagapot naman ang kainiton.
1: Oh, so kahapon, sang hapon dito kami nagpadulong sa Barangay Concepcion, Pasod yun.
0: Mm. Kag, wala pa to mga bunga nga aton nga tinanong?
1: Bago, bag-ulang na kwan, bag-ulang na harvest. Basi sunod nga pag kwan dito pagtaklan. Anyway, nagpatigayon kita dito sa malipot nga paginunanon bahin sa pulong sang Ginoo.
0: Oh, bauti daw Ginoo.
1: Kaya mumalan ng aton handong pirmi nga kung magwa kita, may mga tao kita nga malabutan.
0: Oo, oh, pasalamat man ta kay may mga tao man nga pamati no.
1: Ay oo, kag kanami kay sila gidya ang nag-request lang nga kantuan.
0: Oh, ba, abi ko ang may request kanta lang gali ang magminsahe man.
1: Te ginatamyaw naton dira sang mayong udto si Ma'am Marielos Hinlog kag si Mary Joy Hernais amo nila nag-attento kahapon.
0: Aba, ti ma'am
1: of
0: yung
1: course si Migo Tada Babi Hinlog kag si Johnny Hernais upod man si Edsel kag si JJ kag si JJ no nga ilaman ni mga utod kag mga himata no. Biadog si Itzel Biadog no.
0: Boko nami sa ila no.
1: Oh, ti kanami kay sa Gisel Blaka compound.
0: Oo.
1: Kag kanami man kay ang pulong sang Dios kintagaan gi nila sang gitawag nga hulot sa ilang mga tagipuso.
0: Oo,
1: no?
0: May aray ako kaysa pastor nga ihungit mo, hindi kaya magkaon.
1: O, tiyan mo na nga, pwede mo dalon ko ng kabayo sa tubig, pero hindi mo mapilit na mag-inom.
0: Aho, tiyan mo amo man sila.
1: Tiyan, salamat na sa taga-Concepcion nga kagahapon ato dito nag-atambong sa kay Mrs. Marielos Hinlog, Mary Joy Hernais.
0: Ati, pag-abot sa tigalan may alanihon kita.
1: Ati, oo. Kay Johnny Hernais, kagkay Itzel, kagkay Biadog, no? So mayong udto kag
0: mayong udto nanda sa inyo ah.
1: Salamat gid sa inyo pag abi-abi sa among dira no kay balaan mo Paso John basta mabalaan mo lang welcome kay sa kalugar kag atong pungko mo may kape dayon nga mainit.
0: Oh, ti hitso ang tanan ni no.
1: Ati o ti kabay nga
0: comfortable gid basta kape na gani manguna.
1: Oh, ti kanami no mabatsagon nga may nag-welcome sa aton sa lugar nga hindi man ginaton gid pamilyar mamasyado.
0: Kisa do maila man ta ba may among natani ba.
1: Lord willing makakita ita da, sunod naman nga higayon ha. So mayong udto kag salamat sa inyo pag-attend kapon dira sa aton malipot nga paghinun-anon sa pulong sang Ginoo. Kay ginang balag to siling ko, ari ko dala kong listahan. No?
0: Boho, grabe.
1: Kay siling ko, buwas sa aga, may program kami, bantay ka mo kay akong kamu itamyawon.
0: Oh, okay, may
1: okay, wala ko utang nga, gintamyaw ko na kamu dahan.
0: Kaya ragit sila gabantay gina.
1: Oh, gabantay gina.
0: Ay, tinamig gina. Salamat. Bisang tingog lang, nabatian man kita nila.
1: Kag isugpong lang kaliana. Dara sa barangay Alihes, kay Cap Ramon Murillo, nagligad nga Biyernes. Sabado, nagpatigayon ka dito sa lubong sa ako nun pakaisa kay Manong Bunggoy, kay Ramiro Murillo, kag sa tanan ng mga himata, dira kag mga paryente sa barangay Alihes. Hindi ko maminsan yung ngalan, pero salamat, nagkilita ay kita. Kag nalipay gid ako nga nag-ilupdanay kita na, of course, kay Ma'am Lady, dira sa municipal hall sang Balyadulid, no? Salamat nga nakita kita na mga old friends tabda kag mga paryente pa sa ay kalipay mo no
0: mayari gani dito si imo naghambal no ani lang 3 gems lechon
1: ano
0: ang 3 gem ang 3 gems lechon na siling siya Tito Edmond.
1: Ate, oo, oh, na, oh.
0: Gapamati kami diri sa balay ni Papa Hector.
1: Ah, oo, si Michelle.
0: Sa likod. Ari di sila. Ari di sila kuno si Day Mikmik kag Mama Sunya.
1: O, ito yung may ikot na sa inyo, ha? Miss Day Michelle, thank you pag-reply mo sa akon. Ito, base ko, update lang ko kay may napatay naman kami nga pakaisa.
0: Ah, okay.
1: Si Nelson Maliswa. Ti daw may mga programa, may mga plano tong ala inti way ko kabalo pagid, pero anyway nagtaliwa na siya. Ti condolence no sa pamilya kag so og ginamunis lang ang pamilya no nung Hector may udto da. So lo, may timpo galing magkita lang kita no. Okay, so salamat gid kag salamat sa tanan nga nagapalamati udto namon man minsyon yung ngalan. Kun nalipay kami nga ara kamo nagapamati dira.
0: Okay mga G5, salamat gid no kanami gid nga sa piyak sang radio may mga tao galing nga nagapamati man sa aton maghalong gid kita sang aton nga mga pamulungon man.
1: O te dito muno sa Barangay Alihes.
0: Oo.
1: Mana nya bao gapamati kami. Ang taga Kabangkalan amo man gapamati man to panagpamili dito sa Kabangkalan. Ay, sa may salong Kabangkalan no. Akong tumangod si Sir Arlie Panag kag si Ma'am Judith.
0: Okay, mga kaki-five, salamat gid sa inyo pagpamati daw. Amo man ng isa kabutang nga mainit man kami sa
1: tama gid
0: pagpadayon sa pag-ahatag diri sa amo.
1: Bisan ka sakit ang TLC gilang kay anong
0: kay pa kay may nablang lagi sakit ang TL mo kay hindi sa ministry kundi alahon mo na lang kay mahuya mo tabla. Okay mga kaki-five, no? Sa tanan nga mga nag-graduate no sa nagligad o kung kahapon labi na sa STI.
1: Correct.
0: O congratulations dira sa inyo ah. Kagalabi na sa iya ni Miss Jacqueline Labrador.
1: Ano hinablos mo na?
0: Hinablos sa pakaisa. Kaya nga akon man nga pakaisa
1: ati
0: nga
1: congratulations.
0: Si Winsel Van Lim Alipare.
1: Labi na ko nara sila faithful sa church ba doble
0: ang kalipay gid So happy birthday man sa tanan nga nag ano sa ilang birthday si CJ Rivera. Of course yaman ni B-Boy Labrador no. Akon nga bayaw
1: Kaga tamyawon ta manggali sang ilang wedding anniversary so unta kining abyan. Brother John and Ma'am Ila Siokon anniversary nila.
0: Anniversary man siling June, no?
1: Siling simana, no?
0: Ay, grabe,
1: so,
0: no?
1: So, happy anniversary sa ilang adwa.
0: Oh, happy anniversary dira, ma'am. Kagamo man sa akong iloy kagamay.
1: Gali.
0: Oo, sa 24 man.
1: Aba, daw mo ba? Sana ka plan
0: happy na. Happy anniversary na sa akong.
1: Sana ka plan awon na.
0: Okay, ti basta matinawang tubig.
1: Oh.
0: Ang sabihan na yung bala, maayo.
1: Daw, daw tani was 24 na ba?
0: Okay, salamat gid no sa akon iloy kag amay no sa ilang kadlawan sang ilang paghiusa nga magtiayon.
1: Kay mo na subong ang resultado ris tubangan ko
0: gamay. Oo, mo kuno ay sila.

0: ting bulan naman.
1: Ti Happy Father's Day sa buwas sa mga tatay. Excited na sila gani, subong, abi nila gani, subong lang Happy Father's Day.
0: grabe ka excited.
1: Umigo ta sa ano, sa dito sa may Victorias, si Alfonso Moico.
0: Ay, gali.
1: Oo, may auto.
0: Kung may nakilala ko lang tatay, isa na siya sa mga tatay nga gitawag huwaran.
1: Ay, ne.
0: Huwaran. Grabe.
1: Ati, mo niya nga itong dapat isundon nga mga tatay.
0: Amo gali, makita mo na siya, daw hindi ka malipat sa iya, kay may mga butanggig ka pero matunan sa iya.
1: Ay, tuod, no. Ninamigin, no. Ti, iya palang gani nga tamyaw diri ho, ga dumayara na unod mo.
0: Oh, sa ngalan lang Alfonso Moico.
1: Oh.
0: Hindi na basta-basta.
1: Mga tao nga sa diin daw ka mga antik la.
0: Oh. Di mo na nga salamat no nga may mga
1: nagambal di mga antikan.
0: May mga abyan kita nga kaangay sina nga makuha kita nga ehemplo no.
1: Oo. Te salamat gid sa inyo tanan ha. Okay mga kifay, magapangamuyo kita sa imo Diyos. Salamat gid sa kagayunan ginhatag nimo sa amon. Salamat sa kay Pastor Edmond Panag and Trinity Bible Baptist Church dira sa Talisay. Kag amo man ang suporta sa amon dira sa Bacolod Bible Baptist Church Barangay Bata sa Bangga Roslon. Salamat gid kag salamat man sa kaaluan ni Dr. Amiloy sa tanan nga mga tawo nga naga-support sa likod sa radio, kag sa sining via Facebook. Salamat Ginoo. Kag i-pray namon o Diyos nga ikaw agid padayon nga mag-bless ang sining station K5 News FM. Kag amo man ang tagsa ka mga ining programa buhi nga paglaom. Sa imong ngalan o Diyos ginapangayon namon ini sa matamis ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay mga K5, salamat gid kag kadlaw man aton abyan dito sa Victorias ba. Oh, mga abyan ari naman kita no sa so, nagligan nga adlaw gin topiko naton ang tatay kun ano ka huwaran sa mga tatay kag dapat gid ang tatay may ara gid nga tuman nga relasyon sa aton manluluwas nga kay Kristo Jesus no. Kay balo ka kun may ara relasyon ang tatay sa Dios boko nami gid sang flow sang iyang ginatawag nga pagkabuhi. No karon ari kita karon sa parenting o kon ginasiling naton nga pag ubay sa aton nga mga kabataan. Paano iubayan ang aton mga kabataan? Kag paano naton ini-plastar sa ila ang mga kabagay nga maayo? Pero pastor nga kinanlan gid ang parental guidance ao, no? Ang parenting counseling, ang ilang pagiha. Okay mo lang kung hindi na. No man?
0: Ang pamangkot ko ang palitan na biway si Tatay Winnie kag si Nanay.
1: Nanay Silya?
0: Oo.
1: Tindi na
0: sa kamay kapaway, abis siya nagatugda sa imo ang pamangkot, diin ka subong.
1: Oh, sa bagay to, no? Tibalo ka kung kisa itong pinakadalitan itong mga pag-correct sa ang una sa itong ang punta kabilugon mo.
0: Oh, tiyan mo itong kwan atoya, tungod sa itong mga butang, although nga sakit, pero ang resulta, kundi may maayo nga dala.
1: Ah, oo. Kisa ganyan, kisa naman, namin mo kung isa nga papabakol, tablang kung takot sobra na makasalawa yun.
0: Hindi mo ahwal siyang Ginoo ka ba, hidat labit, hisya din, may disiplina.
1: Oo.
0: It's a mark of love. Galing mo na simple, kundi umintindihan ng purpose, yun ano nga doon kaluluhoy sa akin.
1: Ang imo lang mabatian ng lagapak.
0: Oo. Oh. May nagambal sina nga isa ka magwali sila niya, kung ang imo nga bata kuno subong hindi ang pagdisiplinahon, maabot ang panahon nga ikaw disiplinahon ka bata mo.
1: Oh, oo, damo na nabalaan ko. Oh. Mm. Kay may ara mo kisa nga sobra ka disiplina, gabalik man disiplina sa kabataan niya. So karon pastor amo ning isa ka butang nga nakita naton kay it is very important, especially sa mga tatay kag nanay. Kung paano nila ikibunon, no? Mm. Ang ilang mga kabataan kag maplastar. Bawti si Toto Alfonso nagambalang ya Father's Day sa inyong duha.
0: Bawti, ari lang kami diya. Anong gilman? Pabalala lang.
1: Basta maghamon niya. May
0: dalag. Oh,
1: may dalag rin.
0: Ay, naanong gadoobda ka kayo mo yan.
1: Pasensya. Hibalo ka. Kisara kita sa ginatawag niya.
0: Happy, good, happy.
1: Sa bagay to, no? Daw kanami sa imo nga mga perception na daw matyag daw ka blurred sa ako.
0: Oh, makibot ka lang na karon.
1: Okay,
0: lapit ka daan da ang kwan, ang nabugnaw nga molda sa iya, lapit lang na daan.
1: Ah, may ara dira.
0: Ay, lapit sa Victoria, may ara.
1: Ay, oh, galin no. Te sige ama. Basi mo lang Lunes mga muna.
0: Oh, mga Lunes.
1: Tulo tawhay eh, no. Tulo
0: tawhay. Oh, sakto gid.
1: Basi mag-text. Ah, sige na lang, mga K5. Okay, padayon nun natin, malakas mga K5 ka namin mong kisang. Hindi na lang mabulong ang imo kapag

0: overwhelm sa imong stress kag maka-release ka na no? Amo na istoryahan naton to sa
1: kwan sa airport
0: sa airport police no ay kanami sa mga istoryahan no? Sir Nini no
1: Sir Nini
0: salamat gid so mga K5 no padayon kita no may ara kitang mga ginikanan so actually for better for worse nga naga-influensya sa aton kabuhi pero pastor seldom ang mga ginikanan o kun ang tatay nga nagatudlo nga malain silang kabataan no
1: daw ay maguro sang tatay ko normal nga tatay nga jakto nga pagka tatay ano kuti simple kaayuhan
0: oo pero galing pastor ini balaho ang ginasiling nato no para sa pangunahuna sa isa ka tatay like for example daw medyo dibuin na sa abisya sa mga pulo panahor ti siyempre daw dira ya nakita nga daw ka maayo ti i-relay sa bata niya anak nga mo sina. So which is nga kung para sa iya, good man para sa kabataan. Pero kung ipagyo na to niya sa Biblia, di daw ka cannot be bala.
1: We are talking about, dire sa aton, ang ining aton topic ko, this is not about material position, this is about this is spiritual legacy nga ginambal na
0: to. About ikatahom, gin, no?
1: Ka spirit, or character, no? Building character.
0: Kay kabudlay ba lang kung kisang mga kabataan subong, lain yung ilang gina-build up. No.
1: Mugani importante man nga ang gitawag blang values o kon spiritual values o kon character among mo-install sa kabataan kay posible bla nga ikaw blang pinaka milyonaryo nga tao pero ay ka values way gapon pulos.
0: Oo. Titi pinsara bala ano ang lang values bala. No, pinsara nato na magsiling ka values ang bili, di ba? Damo ka kwarta pero way man bili, no di joke na.
1: Mugani hindi malain ang kwarta pero kon way ka sang values nga gina
0: why ka manner of life?
1: Spiritual nga mga bagay sa imong kabuhi.
0: Oo. Kang mga K5, no, nakita naton diri. Kung ano kadako ng impluensya sa isa katatay o kung isa kaginikanan sa kabuhi sa isa katao. So, para pastor, ang aton nga mga gawi ini nga kung kisa, nagasunod pa niyo kisa sa aton nga mga ginhalinan pa mo.
1: Oo.
0: Kag na-develop lang ni sa panahon nga panahon nga sa diin nga na build up ta bangod sang aton man kisang pagpakigupod man sila kag ilang pagtudlo no
1: correct
0: may ara kuya pastor nga hindi ko malipatan ang gitudlo sang akon nga tatay siya nang una nga akon nga teacher mo inablang Jose Rizal Jose Rizal I am Jose Rizal I was born in Laguna I was born in Calamba is in Laguna. So hindi ko giniya malipatan hasta subong. Kisa na mo malang na?
1: Oo, pero bisan na mo lang na. Pero kung why kisa na matudlo, base ang imo paghangop ka rin, sinuni sa'yo nga isang hero man.
0: Oo. So ang pinaka-principle nga nakita ko, nga it is at gamay nga mga pamulungon, pero naka-inject sa pangunahon ako hasta subong, hindi ko giniya malipatan.
1: Oo, pero sa'yo mo karoon, kay gintawag ka na sa Ginoon, magwawali ka.
0: Oo.
1: Anong pwede mo ma-release sa imo bata, may tudlo? Kundi mga espirituanon kag mga biblical principle kag ang ano blang gahom sang Ginoo sa aton kabuhi.
0: Ang akon man lang isa advice sa ila siling ko amo ini. Bayaan yung tanan, no. Hindi lang ang pag meditate sang pulong sa Ginoo kag pagpangamuyo. Kay balo man ko nga kon ining duha hindi nila mapabayaan, ang tanan hindi man nila bayaan.
1: Do natandog man tagipsoon
0: ta. Ay grabe, ti pasensya gid no. Nakasakit ako nakapalipay.
1: Nakapalipay. Grabe nga panugdaon kun. Charo ikaw ba bata hindi ka pa nakabatiag.
0: Oo, dai gisad lo makasiling ka man nga duga panuguntugo na ni.
1: Hindi pa dela. Loway paway.
0: Okay, siling sa aton migo si Victorious mga pilang kut mga pilang pro ginagano pangapi guro tapos him no ay tapos ang tapos bala may pangapi
1: oh sa tapos may pangapi ginasumpon
0: kay si Sir Kim Arizon Flora good morning
1: oh basi dalo nya man guro tong kwa na ato mundilo nga taga Kapitan Ramonte natural upod man na sila.
0: Ah, may mga modelo paglit. Ay, mga mga waran gini, no?
1: O, mga waran na. Ang taga Victorious, master. Ang taga Kapitan Ramon, modelo. Hindi ka pa sila ma...
0: Away kita sa ano sila. Away kita. Mga title. Gid.
1: Kung hindi tabi na nila sa pakon, kaluluoy kita.
0: Oo. Oh, ting mga kabataan nga na under sa ilan, malipay yun, gid.
1: Malipay yun, ya.
0: Namin nga mga tatay, no?
1: Oo.
0: Siguro sa isa kay Gayan Guru di tani makambal man sila no.
1: Ay ti daw amo amo gid ang atong ginapaminsar man okay. Galing ti depende man sila kon batuno nila na.
0: Oo, sa bagay si ilam nagyapon kay budlay man ipilit mong kabayo sa tubig. balik-balik lang.
1: Pero namin na sila pambalon bahin sa muna mga bagay. No?
0: Kisa gani ko maghambal na sila ga, tanga lang kita kay mayugin mag-advise.
1: Bala mo kita nga mga huben, dapat magtulog sila sila, kiti na sila may mga...
0: Ay gali, ay gramte, sige na lang. Basi karon lain pa na akong mahambal nila.
1: Tiyan mo niya, Paso John, sa aton vlog ito piko ni nga about sa parenting. Ang na isa ka bagay, dari nga dapat aton...
0: Importante gid ni gali.
1: Panumdumon mo niya, parents must love their children.
0: Okay.
1: Meaning, more than just giving them good gifts, but it involves discipline.
0: Ay nang gugma nga may dala disiplina.
1: Hindi lang gani kuno, hindi lang bastante lang nga maghatag kay sila pagkaon, dumdumon mo ila birthday, kundi part of that is ang gitawag nga disiplina.
0: Ah, okay. Pero kay ti pastor karon amo ni, ti siyempre ang gusto gin naton bilang isa ka mga tatay sa panimalay ta, which is nga ka good man bala nga mga intention, okay? O para nga malipay sila. Ti siyempre kung may ara-ara ka, kung ano ang ilang ila paminsar ka ginahang yo ihatag naton. Daw hindi niya malain. Pero sometimes pastor, kung hindi naton pag ibutangan sa ginatawag nga dala disiplina bala. No, ti sa dalayon naton nga hatag pag-abot sa panahon kaway ta ihatag anong maging resulta man no.
1: Oh, ti amo ra gani nga samtang nga nagahatag kita sang maayong butang at isip pagisin diyon sila nga indi na iya sila nga sa tanan nga tion kung anong gusto niyo ara kundi gina-appreciar ang ila pag pagsunod, pagtuman, pinagi sa mga gifts nga ila na bato.
0: No? Kagaraga ni Pastor, kung kesa sa mga balita bala, nga mabalaan naton, nga grabe ya ang long sa mga kabataan, especially ilang nga mga ginikanan, mga OFW. Thinking ang mga ginikanan, which is right man ilang concept, okay, padalaan naton ni, kung anong imuda, panggaano, baklon mo, tanan-tanan, hindi gali enough. No, kay nah. Ang magsiling kitang money matter, material things, it cannot build love. So that's why nga as a parent, especially for the father, no, nga dapat gid ang pagpakita sa pagigugma labi na sa mga kabataan. Kay kung kisa pastor, kung hindi klaro ang pagpakita mong gugma, kung kisa ang love daw ka unfair mo.
1: Kay amo ni ho, hindi magikan lang nga siyempre may mga tatay nga daw ka expressive. Langga, kung ano panda. May mga tatay gay, pero makita mo sa iya aksyon.
0: Ah, oo. Though, sa imo, kung na gani nakita mo, mga amo sina.
1: Wala niyo, interview. Tapos nakaroon, wala niyo, sabat mo
0: lang. Tatay mo. Ganyan din, expressive lang, pero kita mo yung aksyon. Ang gugma mo
1: lang. Kaya, amo niyo mo, ang gataw na is kuwang kitabla ng... Hindi lang sa pulong, kundi sa buhat makita.
0: Mga key five.
1: So, proactive kita. Proactive. Kaya nakambal rin yun. Parents are responsible not only to teach their children of biblical values, but also to consistently model for them. Lives of obedience.
0: Titood gid man no kay dapat ang tatay gid kay kabudlay man nga ang ibalik naton bala ang imuto gid tawag nga modelo sa Kapitan Ramon. Amo gid to ang pinaka typical nga example.
1: Ay oo, grabe to ya.
0: Kag dapat gid mapaander kita kay sa seminar sina sa iya.
1: Ti balaan mo makita mo na yang nawong ya do gid seminar ka na mo.
0: Ay grabe.
1: Grabe. So I hope taga Kapitan Ramon ka pamati da kag ang iya si Ma'am Juna, may utto da mama.
0: So, ang ayari atin, pag hindi nga ito, ano, si Sir Richard Bayuna.
1: Bawa, ara man. Nag,
0: Ari, huwaran mo nga tatay?
1: Grabe.
0: Tatay gid leader, pastor. Ang tatay gid nga leader, nga kag-pastor. Mati kami sa inyo. Sige,
1: may lang pagpamati da.
0: Happy Father's Day, Sir Richard, kag sa iya ni Ma'am.
1: Babe.
0: Okay, so parahin kita mga key five, no, pastor. Ang nakita natin dere, labi na sang ginatawag nga parental, no? Or parenting guidance, especially sa mga kabataan, importante gid. Kag hindi kali pastor naton pag isalig sa mga gadget. No?
1: Siyempre, ang gadgets kun aton tanawon pasodyon, may maayo nga bagay da, kag may malaiman. Kay ti siyempre hindi umako kun labi na kun Siling sang isa ka magwali.
0: Oo.
1: Kung control mo ang gadgets, okay na. Pero don't allow the gadgets to control you.
0: Oo. So, kung kisa daw ka amugin ng kalabanan, good, no? So, kung nakita nato ang ginatawag nga paghigugma, siling niya, that means more than just giving him good gift. So, amo nang nakita naton good, sa karong ganyan daw. Ano pag ito ginambal ni mo gani, Pastor Gina? Parentans are to take responsibility for teaching. Ba kung kisa tuhod, no? May arang ang panahon ko kaysa ti siyempre kapo si nanay, kapo si tatay. Nakabataan balang daw medyo makulit bala, no? Amo si nanay, no? Amo ano na ni sini doon medyo kaano ka man daw kakapoy daw kabuday kay ang kabataan kadamo sa palamang kutanon mo.
1: Pero abi mo pa so John.
0: Oo.
1: Sa nagadugay bala kisa gabasa-basa man kita,
0: nagba
1: experience pagita nato nga. Wa man na sila gapa, wa man na sila kailangan explain mo in full detail.
0: Okay.
1: Ang ilang malaglan, listening ear.
0: Ah, okay.
1: Ba, maghambal sila, may nagapamati, bla.
0: Oh.
1: Kaya ang, kung galing sina ko, no, ang epekto is, they only ask for an assurance.
0: Ah, bodo grabe, gidla, hindi ba ko mainalamon ang naghambal. Kaya daw ka-correct, gidya, no? Kung nakugur na, basi sala pa na.
1: Wala mo. Importante mo nagbasa, kita ka mamati, kita mo.
0: Oo, happy Father's Day lang kuno sa aton nga duha sila ni Professor Richard Bayona.
1: Ate, ito'y salamat ha, may naka...
0: May ara man na, may unod man na.
1: Ate, basi, may takabalo ba?
0: Happy man.
1: Oh, happy man siya.
0: Nabali pa yung kita ng mga iloy.
1: Balaan mo pa, so John, wala sa isa ka pinaka kanami, dumdumong blanga, inablang makita sa mga bata man. Nga, ikaw nga tatay, nga nag-atindi. Mali pa yun man ikaw.
0: Oo. Oh,
1: siyempre. Puro ko lang ang pinamurugso.
0: Oh, hadlok man kabataan, mangkot. Mangkot ay tatay, makita mo.
1: Pero kisa hindi gin maabot as human as you are. May mga panahon siya na doon kaya doon may mga iritasyon man nga nag-abot. Pero kung kaysa hindi man malayang mag-joke-joke man ka sa mga anak mo, ha?
0: Sunod-sunod. Pero actually, Pastor, ang ginaplastar gini nga love nga ginhambal, ibalik na itong love. Hindi mala ang love especially sa aton nga mga grandchild, no? Ang love sa grandchild ta, lain ang gugma man sa kabataan mo, nakita mo? Ay, ikaw na naguro yung maka-explain siya.
1: Ate, may mga... hindi man masiling... labaw kuno ano basta lain lang nga pag-express
0: gani man kay isang una ya ti siyempre magpasaway ang mga ano tabla mahuya mata ni kay Sir Bayon naman kay gapangayo gid saya sang ano man Gcash
1: okay sorry agale
0: Gcash nyo lang. Ate, sige, tapos programa kay kasi ni Ma'am Bebs ni hindi gini malahugan mo.
1: Oo, okay. Kabingat galing ang mga tao galing, hindi galing malahugan.
0: Oh, sige, ah, salamat kin Ma'am Bebs. Mahibi man ta sina man.
1: Hindi ka gano'ng maglawag-lawag. Laki ka mga bingit sina nga mga tao.
0: Oo. Isan ako gani. Doon nagalumaw-lumaw ng mata ko. Ay, pagani ka abot ng Gcash. Oh, sige mga ka-K5 na salamat gin. May mga tao nga nagapalangga gin man sa aton.
1: Daw natandog man aton sila.
0: Ati, dayong gining Father's.
1: Salamat ah.
0: Father's Day ta, dayong gini. So, siling din ni Proverbs, no? Si King Solomon sa Proverbs chapter 1 verse 8. My son, hear the instruction of thy father. Which is nga right, git Pastor, no? Sa mga bata bala, no? Labi na, actually, salamat sa mga amay, no? Labi na mga spiritual father, godly father. Kay ang ilayang motivation sa ilang kabuhi, Pastor, ya, to big ang mga kabataan nga ma-inline gidya sa mga pamaagi sa Ginoo.
1: O, kag-isal o ko na, Pastor John.
0: O, sige, Pastor.
1: Kapon, ikaw bala, ikaw isa kabata, kag may ginikanan ka nga Kristuanon, advantage na kay ngaman, from time to time, may mga pulong sa Ginoo sila nga ma-insert.
0: Oo.
1: Kag matugda, sa imut lang yan nga, puro lang tawhanon nga ideya, kundi may pulong sa Ginoo.
0: Oo. Ang the best nga nakita ko, Pastor, no, nga malis ang imong ginatawag nga laygay, so, to intervene sa Word of God.
1: Kag kita, kag ang mga ginikanan mga Kristohanon, pagbasa man kamo Bible nyo, kay kung kaisa, kabudlay biya magtudlo, nga huwag kita sa dumduman nga bersikulo.
0: Ang ato ng permit tudlo, itong gintudlo man sa ato nga ginikanan, nga mabatian ta, ti amo man ay patupa, tas kabataan ta.
1: Track ni Noy Carde.
0: Tatubuso. Ay, doktor ko na yun, mabatian.
1: Plaka galik at track ni Agen Kof, hindi bersikulo sa Bible.
0: Ay, tapos at Pastor may Tinoy Bina. So itamyawan nato na si Sam Rivera, good noon Pastor John. Pastor Panaga pamatigig kami diri sa Silay City sa Kumbrahan. Ate, sige pastor, ang isa na lang kabutangan nakita naton diri ho kay may nga gawto sa padala sa GCAS ni Andrew mo. Nga kung paano ang kabataan. Si ano mga ideal nga ginikanan ang maging maayo nga parental.
1: Actually magsilingkit tayo parents, why magidu sa sing as perfect parents. Ang gitawag nga perfection aral na sa utok. That is an impossible dream. But there is a thing called godly parents. So in order to become a godly parents, hindi man nga sila nga nagambal at perfecto nga kabay. Kundi, biblically, nakahibalo ka sa pulong sa Diyos. Ikaduha, ang imong relasyon sa Diyos, eksakto. Meaning, si Kristo Jesus, ara sa imo kabuhi, kaginbaton mong imubugtong kag-personal nga manluluwas. Kaya nga man, kay pag-abot sa pagtudlunan sa pulong sa Ginoo, may ginabalikan ikaw bala nga bagay kung anong ginimo sa Diyos sa imo kabuhi. May ara ikaw nga palaton itudlo rather than nga nagdepende lang ikaw iya sa sugyot sang ibanda huna-una hindi kundi ang Ginoo iya mo magahiko sa kabuhi mo kay ang imo kabuhi gintawag na mangintagayan sang pagpakamaayo tungod ikaw may pamilya ikaw nga gina ano tawag sina nga ginadumala so hindi na niya paghanduma nga mangin perfecto ka nga aamay kay nga aman that is an impossible dream but there is such a thing called godly parents if you know the Lord as your savior. So thank you for listening kag sa naga insert kag naga share salamat man asang inyo pag kundi sa amon pag acknowledge no God bless you.
0: Okay mga K-file mang Diyos magapakamayo sa inyo tatay tuturo na kay baloka ang kabataan naton kay isala na sila magbata mo maditso na sila sa pagkaidaran sa aton to prepare their next generation until the next generations come always remember it pattern sa aton nga mga tatay kag nanay. God bless you and good morning.
1: Thank you.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kung hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kung piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: ka.
1: Matsoy ride man tabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, matsoy ride na ta.
2: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Siyempre, naka-extend ko ya.
1: Basta sagad nga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
7: Ako si Pimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Butyrnamax capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
8: Butyrnamax capsule and Butyrnamax coffee blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
11: Number 1
10: K5 News K5 News FM.
12: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
13: Mabibili sa mga butika.

0: This song is brought to you by DTX 500.
1: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.
2: K5 News FM.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, yung basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatean.
10: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ata. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
17: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
21: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabi kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: Light Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyo kalikot.
5: Salon pass.
7: This is a mental health classic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult.
8: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.

0: sa kalupong.
1: K5 News FM 11.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS. K5 solid supporters. Kamustang aton KSS? Nalukpa na ni Mister? Kung wala pa, updan si Buma Granada. Para sa K5 Who Got Love Lines. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment ang imong request nga kantaga. Ay mong Who Got Love Song sa siningagab eh. Ay palukpan ka ni Boom Granada sang kanamiton. Sang sunata.
0: Isa ka lubog.
1: No, kung sa diin madumduman mo ang imo unang boyfriend nga nagtiro sa imo sang kanamiton, nagpalupok sa imo sang kanamiton. Diba kung kisa mabatian ta sa mga music, madumduman ta gid ang mga tawo nga una nga nagpalangga sa aton. Di para madumduman mo man, i-comment ang imo Who Got Love Song sa Sininga Gab'e. I-comment mo ang imo nga Who Got Love Song sa Sininga Gab'e sa aton nga Facebook Live. Na-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Opdan si Boom Granada, 7 to 9. Duwa lang ka oras ga. Duwa kita ka oras magapalupok sa inyong mga radyo, sa inyong panimalay, kung sa diin man kamo sa sininga oras. Basta update si Boom Granada. K5 Who Got Love Lines. Dala lang sa K5 News FM 101.5 Bacolod.
0: Isa kalubog!

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok sa aton mga SG, no? Mga security guards. Mga ano na ko, no? Mga idol ng bayan. Ang bala sa ako ni kumpare ko Rudyard Cabaluna.
0: Isa kalupok.
1: Mga idol ng bayan. Sila?
0: Isa kalupok.
1: Idol sa mga uyab ko, no? Isa kalupog sa aton mga taxi drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay, dara nga ga-date-date sa kilid dalan. Mabalon si Nubyohon ga, bakal to na extend food supplement for men.
0: Isa kalupog!
1: Isa kalupog sa aton nga Boom Granada Angels sa Team Lupok.
0: Isa kalupog!
1: Comment ka mo ha sa aton nga Facebook Live, ka-K5 Bacolod. Comment nyo dara yung mga hugot love song, inyong request ng mga kanta.
0: Isa kalupog!
1: Kay palukpana ni Boom Granada.
0: Isa kalupog!
2: K5 Hugot Love Lines. Boom Granada! Boom Granada!
1: Isa kalupok kay Bings Delphine, Mami Bings. Isa kalupok.
2: Boom Granada!

0: Isa kalupo kay Comparita Franklin Martinez. Hello sir Boom Granada. Mayong gabi. Isa kalupo dara sa family Martinez.
1: Isa kalupo.
0: Isa kalupo kay Sandra Dizon Haro. Good evening idol Boom Granada.
1: Isa kalupo.
0: Kay Ma'am May Dagaay.
1: Isa kalupo.
0: Cecilia Banzon dara sa Barangay Mandalagan. Isa kalupo.
1: Isa kalupo.
0: Kuparita Rudyard Cabaluna. Salamat gid kay Myrna Hamre-Hamre. Sir Boom Granada, good evening. Kag sa tanan nga tagpalamati, kagalantaw live things gid. Sa kalupok ha, Hamre family.
1: Isa kalupok.

0: Isa kalubog!
1: Pa-shoutout lang, Sir Boom, sa tanan nga taga Purok Gonzaga, KSS. Gapamati gina di sila tanan, especially ang mga senior citizens. Palangga ko gid yung mga senior. Naga-idol gid sa imo. Thank you, sir. Salamat ha sa aton mga senior citizens.
0: Isa kalubog!

0: Isa kalupok kay kumpare na Dave Salimbot. Good evening, Idol Boom, watching from Baviera, Sagay. Isa kalupok dira sa Sagay kay Leslie Along. Pinapa-shoutout niya si KK5 Eric Tenerefe.
1: Boom Granada! K5 Hugot Love Lines.

Isa kalupok kay Ma'am Remia Sarnicola. Good evening, Sir Boom Granada, watching here in Kuwait. Isa kalupok sa atin mga OFW. Kamusta na Ma'am Remia Sarnicola? Kamusta ng tagipusoon ni Ma'am Remia? Kay kumparita Rudyard Cabaluna, siya nga asawahon, ginapalukpa niya. Si kumparita Maria Jocelyn Cabaluna. Rudyard Suyom de la China. Si kumpari ko Raymond. Kamusta na si kumpari ko Raymond? Nagsaka, bida yun, sir, ang anong comments. Kaya pala yun, namin nakuwit-kuwit si Mrs. Nagsaka, din ang kalimutan ko, saan kilala ko, saan ka namin to. Samyaw lang, Sir Boom, on duty, Santa Clara Subdivision, Barangay Banago. Security Guard Reyes, kag si kumparita Dadboy Mendoza. Amo ng idol sa mga OJT. Malabas ta aray, si Dadboy, Sir Boom. Wala kami agakalit. Swerte ba no? Si SG Reyes dara, isa kalupok lang dara kumpari ko SG Reyes. Bati-bati ko no may uyab ka kuno ligad nga upo dara. Isa kalupok kay Anacel Aragon Rico, kamusta ka na Mads? Ali sa kumari ko yan nalukpan giniya. Kitanay kami last Friday to Thursday. Birthday ni Tachimi Aragon lang. Kitanay kami to dito. Nung kibot ko, nalukpan. Gid si kumari ko, Anacel Aragon Rico. Isa kalupok lang dala si Mumads ah. Isa kalupok.

0: Isa kalupo kay Mikaya sang Fortune Town. Dara sa barangay Estefania. Sir Boom, please play. Isa kalupo. Awit ng Barkada. Isa kalupo. I-play mo gid Boom Granada ha. Kung hindi mo pag-play, kagtuan ta ka sa K5. Agtuay ko di blaga kay patilawon ta ka sang isa kalupok ni Boom Granada.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines!

0: Isakalupo!
1: Isakalupo kay Comparita Leonardo Relos. Good evening, Sir Boom. Isakalupo pa request paminsan-minsan.
0: Isakalupo!
1: Si Comarita Anacel Aragon Rico. Salamat kin Mads. Kay Ma'am Rimya Sarnicola. Napalukpa niyang K-5 University South.
0: Isakalupo!
1: Kay Comparita Raymond Dilacina. Kay Aljan Yabla Dira sa...
0: Isakalupo!
1: Barangay, digin ka gani Mads. Digin ka gani nga Purok Mads. Ikadamo ni sa Bibalay, kakalipat mo kaysa si Boom Granada. Sa tutong 4. Sa kalupok dira sa tutong 4. Kanamit ni siya magluto sang puto. Sana all, no? Natilawan ko yung puto niya. Namit magid ang puto sa mga 40 taon ng edad. Kasi syempre, yung mga 40 taon magluto, namit. Salamat gida sa imogin patilaw kay Boom Granada nga puto. Isakalupo kay Jasmine Mangaw. Kamusta ka naman, Jasmine Mangaw?
0: Isakalupo!
1: Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dira ka mo comments inyong request ng mga kanta.
0: Isakalupo!
1: Mga shoutout nyo dira.
0: Isakalupo!
1: Sir Boom, please play Kanlungan. Request ni Divina Sangsagaya. Isakalupo!

0: Isa kalupo kay Mayet Lopez. Good evening, Idol. Pogi, shout out sa ako na. Isa kalupo ka, senior citizen na ako, Idol. Salamat kay Ma'am Mayet Lopez. Taga din ka, Ma'am.
1: Isa kalupo!
0: Isa kalupo, gali kay Tito Ronnie Jolipa. Kagay Alicia Advancourt.

0: Isa ka po kay Gina Purano. Request Sir Boom sa mata makikita. Isa ka po dara sa Sunshine Valley.
1: Isa ka po.
0: Pagreet liog Sir Boom kay Inday Lyra. Gatan alive. Salamat na kay Inday Lyra. Ano mo na siya mamay dagaay? Isa ka po dara sa inyo.
1: Isa ka po.
0: Sa luwat ka live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dara ka mo send, dara ka mo comment sa inyong mga hugot love song sa sining gabing inyo request. Kay palukpanan ni Boom Granada, i-play itang yung mga hugot love song. Kay Jennifer Gumban. Shout out sa tanan nga KSS members, K5 solid supporters sa phase 1, phase 2. Barangay Paraiso sila ng Ana, si Ma Maribet, Maribet Kausing, si Mafe, si Arhel, Arhel Mendoza, si Angela Nieva, Ramales, kag reseller ko di gali Sir Buma sang phase 2 block 5 lot A lot 8 phase 2 no dira sa iyang Changi. Dira ka mo bakal sang extend food supplement for men. Pagkitaon nyo si Ma'am Jennifer Gumban.
1: Isa ka

Isa kalupog kay Darlina Sangsagay, si Leslie Along, Gapangita boyfriend, si Comparita Raymond Martinico Alonsabe. Good evening, Sir Boom Granada. Raymond Martinico Nigali, sang Barangay Montilla, si Palay Siri. Isa kalupog kag... Isa kalupok dira, hindi ta na pwede mabasa yan. O isa kalupok sa Alonsabi family dira sa Sipalay City. Isa kalupok. Si Ma'am Minda Lantino, good evening man sa akon partner nga si Robinson. Pag sa akon anak, si Romel, si Marlon, si May Rose. Kag sa akon nga apo, si Rain Rose, si Reina Rose, hag sa tanan nga pumuluyo diri sa purok. Di ng purok nyo, ma'am, sa Mayang, amuna, Barangay Tagukon, Kabangkalan City, sa kalupok dira sa inyo.

0: isang alupok!
1: Isang alupok, Sir Boom Patamyaw ko lang, Family Sumido. Si Rodel Sumido, si Charlie Sumido sa Puente Vedra. Isang alupok, dara. Si Mira Luna Rivera. Okay lang ko, sir. Mabatian ko lang imo programa sa radyo. Dula na akon kapoy, sir. Salamat gid, ma'am. Mira Luna Rivera. Taga diin ka gani, ma'am.

0: Isa ka po kay Ma'am Analine Lacson Mayungge dara sa Himamaylan. Kamusta na si Ma'am Analine?
1: Makikita sa aking mga mata.
0: Favorite song ni kumpare ko Liper, Ang Sa Mata Makikita.

0: sa kalupok.
1: Eh, sa kalupok kay Darlene. Natuyo ko na si Darlene. Si Grace Mar Perido, good evening Sir Boom. Salamat gid sa imo. Shout out sa akon Migo diri sa Barangay Utod. Pulupanda na si Jalan. Sa kalupok kay Jalan, ha?
0: Sa kalupok.
1: Franklin Martinez, sa kalupok. Si NN Jen Yabla, nakapuli na ko, monitor na ko diri sa Purok Tutong. Dira sa Tutong 4, isa kalupok. Salamat, Purok Tutong.

Isa kalupo kay Tito. Ang pangalan niya sa Facebook si Tito. Sir Boom, may isa kalupo kay Hana. Taga diin si Hana, gapungko. Kuno subong si Hana, sana all gapungko-pungko lang. Sandra Dizon, haro pa request idol paminsan-minsan. Kay Ma'am May Dagay, shout out kay Ma'am Maria Odessa Villanueva. Waikong sang Singapore. Sir Boom, we miss you ma'am halong always. Abi ko akong na-miss mo. Nag-asa naman si Boom Granada ba? Ariwa, kung ako na lang sana ang ma-miss nyo.

0: Isagalupo!
1: Isagalupo kay Maria Responte. Good evening, Sir Boom, kay Mayra Luna Rivera. Si Darlene, si Jane. Hello, Sir Boom. Good evening. Request lang ko. Tanging ikaw. Monitor lang kami diri sa Binubuhan, Bago City. Isagalupo ka, dira sa Binubuhan, Bago City.
0: Isagalupo!
1: Si Marisa, shout out sa Familia Lape. Pagsatanan nga Tagalayonville. Live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dira ka mo comment, dira ka mo request, no, sa inyo mga favorite love song, mga hugot love song sa Sining Agapi. Di ka mo mag-PM kaya nina mabasa ni Boom Granada. I-comment nyo lang sa aton nga live. Salawat ka K5 Bacolod.

0: Isa ka lupo.
1: Ma'am JJM Salvador, kamustang audio, ma'am? Okay ng audio. Pahigo po niya kabuas. Kilit anay kita buas, team lupok.
0: Isa ka lupo.
1: Sir Boom, isa ka lupok. Sa asawa ko nga si Aiza sa Dava. Isa ka lupok lang kaya sawahon mo, ah.
0: Isa ka lupok.
1: Request ni kumpari ko, Albert.
0: Isa ka lupok.
1: Iniibig kita.
0: Isa ka lupok.

Isa kalupok kay Mary Ann Olvido. Hinapalokpa niya ko noong lalaki nga nagsakit sang iyang tagipu heart. Kay Ma'am JGM Salvador, kay Tita Julie Hinawelo-Mugdang, na excited na nga maghigop sang arroz caldo nga ginluto ni Boom Granada. Nagluto ko kay na arroz caldo, gintestingan ko ati, pwede naman buwas. Kay Ma'am May Dagay, hindi kami gali friends ni Ma'am Bings Delphin sa Facebook. Gin-unfriend ko sang ako niya Team Lupok ba? Tara sa Bago City, ha? Isa ka lupok ha?

Si Vince Axel Dayuno, isa kalupok. Kay Kenneth Yongko, si Arnolfo Bayona, si Marina Responte, Maria Girly Patindol, si Sunny Narceso, si Tito Nelbert Cubia, isa kalupok. Boom Granada, please play. Bakit nga ba mahal kita? Kahit may mahal ka ng iba, request ni Diana. Si Diana sang Punta Taytay, Bacolod City.

0: sa iba. Hambal ni Darlene, no? Isa kalupok sa mga tao nga wala gasustento.
1: Isa kalupok!
0: Tumingin ka man sa iba, nagupod ka man kay kumpare.
2: Walang sumbat na marilin.
0: Pero bawion ko gid ang akon apo. Kambal sa kilala ko nga taga barangay M. Basta barangay M lang, ay isa kalupok dira ha. Hello sa uyab nga nagupod kay kumpare. Amo na ni nga oras, amo na ni nga hugot tayo, no? Send ka mo sa inyong mga hugot kay Palokpan ni Boom Granada. Ang ina-play tabi subong mga hugot love song lang, no? Mga Tagalog. Hindi kita ka-play foreign, Darlene, kay mga ano ta, maka-copyright. Hindi ka nakakita, cute ka ron sa live kung madakpan ang live ta. Gusto mo ako na lang makanta live? Mga hugot nyo dara, ah, i-send na kay Boom Granada. Kaya muna yung oras, hugot tayo na ni.
1: Isa kalupong!
0: Biskan gin palangga, taka, wala mo ko ginbalikan sang pagpalangga. Hugot ni King King sang Escalante.
2: Pagtingin ko sa'yo'y di kailan.
0: Kabudlay di ang single. Wala gin manaluyag sa akon sa bago. Perting hugot mo, Mads.

Aring hugot ni si Mami Jeo. Isa kalupok, Sir Boom. Kabay pa malukpan ko karon ni Mister. Ah, wala ka na ginalukpan ni Mister. Ah, basi may iba na ga. Pagpulik, kung sa balay ka po'y permi. May iba na na. Di ba, Tajuli? Basta amo na ang mga moves ni iba na ho. Ano? Pagpulik, sa balay ka po'y may iba na na iaga.

Tanaw bla si Mary Ann Olvido kay last time nadakpa niya ng iyang boyfriend may iban. May iban ginaangka sa motor. Para sa kilala na Monita Julie ni Villalumugdang nagangka sa iban ng uyab. Binayaan ng iyang bana burns. Duwa kalupok sa akon pinalangga ang asawa. Aria loyal niya si Rudyard Cabaluna yaho. Kay Ma Maria Jocelyn Cabaluna. Ala ay si Papa Liper kada puli kapoy manbala at may iba na eh. Ang banahon nyo kung magpuli nga wala na time kay Mrs. Dudahan nyo na na iya. Si feeling ko si kumpare ko Liper may uyab man na sa lubrahan mo.

0: Isa ka lupo.
1: Amo na ganing hambal ko si imo si Mami J. Ang nakaligad hindi mo na pwede mabalikan. Kung ginbulagan ka sang lalaki, pangita iban. Ari pa si Bong Granada. Handa nga lukpan ka mintras kaya mo pa.

0: Si kumpare ko da Robert Bustamante nga wala uyab sa kalupok dara sa imo. Si Nalzi Flores, si Rogelio Flores, si Ronnie Erbito isa kalupok ah. Si Emeline Jean Tolentino, magabalik si Buma Granada, standby.
1: Isa kalupok.
2: News. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa madasing kapagtingulat, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
9: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News
17: Boom Granada
18: Boom Granada
17: para sa K5 Hugot Lao

0: isa ka lupok.
1: K5 News FM 101.5. Isa ka lupok sa aton mga kakiyasas, K5 solid supporters. The live kita liwat sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment nyo mga hugot love song, nyo request ng mga kanta. Dan si Boom Granada. Para sa K5 hugot love lines.
0: Isa ka lupok.

Kay Miss Rons Martorillas dera sa Rons Pateri, isa ka po kay Minda Lantino. Si kumparita Michael John Reyes, tagalin ni si kumparita Michael John. Good evening, Sir Boom. Salamat gid kay Jun Haliko Azuzena. Good evening, Sir Boom. And the best 11.5 K5 News FM. Salamat, ha? Jun Azuzena. Timplahan si Macy's ang DTX Coffee Mix. Pagbugtaw buwas sa aga. Happy Father's Day advance sa ato ng mga papa, papi, daddy. Ano man ang tawag nyo sa inyong pudra. Happy Father's Day para buwas sa aga. Dapat ya sa sinigab iya. Magainom ka na ya kung pare extend food supplement for men. Ready na dapat para makambal si Macy's ammoniaga.

Isa ka po kay kumpare ko dira sa Himamaylana, si James Bornales nga wala uyab. Kamusta na si kumpare ko James Bornales Goles? May ari di bla kumpare ko James o ginagapangita sa boyfriend si Leslie Along. Diba si gusto mo rito taka sa iya ino? Rito ka ni Boom Granada. Advance Happy Father's Day to all father all over the world. Napalukpan ka mo ni Boom Granada. Ready na kuno ya sita Julie Novia lumugdan nga malukpan ni kumpare ko Henry. Isa na all ba preska ba? Tiyagay ko si Mumas do 18 ka lang mads mga mamu ka na mads. Boom Granada, please play Ikakasal Ka Na para sa friend ko nga nag-asa gid ako kag nagpalangga ako sang matuod-tuod. Pero pagpuli ko after 2 years, ini nga kanta para sa imo. Ikakasal Ka Na. Si Jane Nigali sang sagay.

0: Isa ka po kay Sheila May Sigovia. Good evening, Sir Boom. Pa-shoutout sa family Santander sa Purok Paraiso, Barangay Manasilingan. Isa ka po dira sa inyo.
1: Isa ka po!
0: Kay Darlene, nga guwapa, sana all malukpan. Gusto mo ang malukpan, gaaw? PPM la si Boom Garanada. Si Arbias. Good evening, Idol Boom. Kita takagapon sa San Sebastian Street. Tanigin sa pak mo si Boom Garanada. Amo ka mula permi, no? Makita niyo si Boom Garanada. Wala niyo gina. Kuwita ko, black, hey. Para makapangapingapi, mantawan time. Kung makita niyo si Boom Garanada, hindi mo iuya. Kuwito niyo mula Boom Garanada. Isa kalupok, oh. Para dason, ma friend ta. Salamat gina kay Arabias. Dason, sir, makita mo si Boom Garanada. Sir, kuwita lang ko, sir. Sana all ginakuhit. Dati ang pag-ibig mo. Naka-on galing mic.

0: Para kagali, sir. Anong ginasakyan mo, sir? Oh? Ga-drive ka man mo. Sige, next time la, sir, kay Piyo. Ano ko ng ano, businahi? Seryoso, gid ko yung mag-drive, sir. Siyempre, kay good line na mag-tugal pa, kitabla, ha? Seryoso mo ko gani sa tanan nga bagay. Pero wala ako gin seryoso, be. Di ba ta, Julie, no, via lumugdang. Biskan, ano mo ka seryoso kung intuon ka ginaya. Rowena Villarreal Erbito, good evening, Sir Boom. Request ko, low bat na ba? Kundi i-charge mo. Joke lang, ma'am. Pasi dasaw niyo sa bado, hindi ka na mag-join, ha? Ay, mapakuha, gali, buwas dugo, si Ma'am Rowena Villarreal Erbito. Si Mylene Joyce, si Dion, isa kalupok si mo, ma'am.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, please play Maging Sin.

0: Isa kalo po kay Jana sang Escalante, si Darlene sang Banago, si Mikay sang EB Magalona.
1: Isa kalo po.
0: Si Luz V. Pasulyap-sulyap ang request.
1: Isa kalo po.
0: Si Divina sang Sagay. Pag si Margie sang Banago. Sir Boom, pa-play please. Pakisabi na lang. Para ina kay Joy.

0: Isa ka po, Sir Buma, kay Arnel Santander sa Purok Paraiso. Kamusta na si kumpare ko, Arnel? Loyal man gapon kay Sheila Sigovia.
1: Isa ka po!
0: Silang gata, Zilia Escamos. Kamusta ka na ga?
1: Isa ka po!
0: May boyfriend na? Kung wala, pare, si Boom Granada. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Good evening, Sir Boom Granada. Hello sa tanan nga K5 University, sa tanan ko nga mga classmates.
1: Isa ka lupo!
0: Sana all ba may university ba? May university, galit si Tito Eric. Isa ka lupo ka? Ganun pa man pag-isabi
1: na lang. Isa ka lupo!
0: Si Tito Ronnie Sabiat. Good evening, K5 Boom. Watching live kami diri sa Handumanan. Good evening lang sa inyo, tita kag tito, ha? Dira sa barangay Handumanan.

Isa ka po kay Boss Michael, sa asawa niya nga si Mambing, si Terter, si Gina, si Analiza, si Joven. Isa ka po dira sa inyo sa Juliano Store. Salamat gid kay Boss Michael, kay Mambing, si Terter, si Gina, si Analiza, si Johnny Vin. Mga suki ni Nong Vincent Coral, di ginapalokpa niya dara sa Juliano Store.

0: Isa ka lupo kay Ma'am Lucena Mendez Revellame. Good evening, Sir Boom Granada. Isa ka lupo, please, pag-greet ang akong son. 33 years old. Happy birthday. Happy birthday also to my mom in heaven.
1: Isa ka lupo!
0: Si RG Boy Revellame. Isa ka lupo, dira sa inyo. Isa tanan nga may birthday. Happy, happy birthday.
1: Isa ka lupo!
0: Si Christian Linihan. Kamusta, Sir Boom? Mayong gabi. Shout out sa imo. Gwapo-gwapo. Bopper. Igay, sending yung mga hugot love song sa aton nga Facebook Live, kaka-K5 Bacolod. Para malukpan ka mo ni Boom Granada, ang inyong mga tagipo heart, malukpan sa kanamiton, sa music lang ina-play ta sa bunga gabi. Kaya basa ko ni Darlene, malukpan yun ang iyong heart. Kaya bihibig, gitsa ko no sa mga sonata, ina-play ni Boom Granada.
1: Isa kalupo!
0: Isa kalupo si mo Darlene, sang sagay.
1: Isa kalupo!

0: sa kalupok.
1: Isa kalupok kay Christiana Paul Luang. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok, Sir KSS. Reseller ko sang sagay. Salamat ha, Christian Paul Luang. Kung kamuga pangita sa DTX Coffee Mix, DTX 500, Spore Biotics, DTX Premium Coffee, ngitaon nyo si Sir Christian Paul. Dira sa sagay.

0: isa ka lupo.
1: Ano mo si Christian Paul Darlene na boyfriend? Na all ba? Ga-join sila duwa kay Boom Granada ba? Isa kalupok dira sa Sagay ha?
0: Isa kalupo!
1: Kay Ma'am JJM Salvador. Sa akong niya Team Lupok. Salamat, Ged.
0: Isa kalupo!
1: Kay Ma'am Rowena Villeran Erbito. Good evening, sir. Pa-shout out da ang Mel's Tambayan. Kanamit blas ang putos ang Mel's Tambayan. Namit pa sa kilala ko.
0: Isa kalupo!
1: Ang pinakanami nga puto, kagturon, gulay, nachos at iban pa. Available gid adlaw-adlaw sir Bumti, wala gid ta da. Ligad nakagdala na din si Ma'am sang ano, sang turon. Oo, color violet nga turon. Nachos lang ako, buwas Ma'am, ah mapaki 5 ka man buwas di ba? Rowena Villaran Erbito.
0: Isa kalupo.
1: Si Ma'am Rowena ay ano niya, loyal niya kay Banaho niya.
0: Isa kalupo.
1: Dara sa GK, kay Ma'am Indang Hilado Sarad, kamusta na?
0: Isa kalupo.
1: Wala na bang pag-ibig, Boom Granada? May ara eh. Pero si Boom Granada, hindi na magpag-ibig luwat. Hindi na magpalangga luwat si Boom Granada. Pabudlay magpalangga, tapos intoon ka malang Japon. Intoon? Ah, neighbor lang, Sir Boom. Neighbor lang ka mo? Tingo na kuya kay John Christian Paul niyo, John Paul. Panguluyagan ko ni si Darlene. Mag... Kung akong neighbor mo, Darlene, ah. Lukpan kagit kay Boom Granada. Lukpan sang pagpalangga.
0: Isa kalupo.

0: 5, Hugot Love Line.
1: Araw, next song daw, request ni Darlene. Would lang magsunggod si Darlene. Wala na bang pag-ibig para kay Christian Paul sang sagaya?
2: Isa ka lupo!
1: Pamatiin ito do, Christian Paul. Kay Chris ka, isa ka lupo.

0: Ate, goods na darling, no? Wala na bang pag-ibig?
1: Isang kalupok!
0: Isang kalupok lang dara sa Sagayang. Kay Tita Chimi Aragon. Isang kalupok ta Chimi Aragon. Silang Gata Zilia Escamoz. Kay Ma'am JGM Salvador. Kay Tita Julie Hinovel Mugdang. Sa akong nga Team Lupok. Dira sa Juliano Store. Sa Kalupok. Ha? Kay Boss Michael.
2: K5 Hugot Love Life.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Ma'am Analine Lacson Mayungge, dara sa Himamaylan, kay Ma'am Cecilia Banson sa Barangay Mandalagan. Kay as Barangay Mandalagan, isa kalupok. Kay Ma'am Chuli Collado sa Choc Collado Store.
0: Isa kalupok!

0: Si Ma'am Lucina Mendez Revellame. Treat mo ang ako na husband na Happy Father's Day, si Randy Revellame. Sa tanan-tanan mga papa, daddy, ano man tawag nyo, happy Father's Day, advance Happy Father's Day para buwas. Dapat ya timplahan na ni Mrs. si kumpare ta pagbugta buwas sang DTX Coffee Mix. Si Mamay Dagay, si kumpare ko Liper, isa kalupok dira sa inyo.
1: K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Mary Rose Astrelio. Isa kalupok si Muga. Nag-PM kagid ga ba? Si Sir Kaloy Heronggano. Isa kalupok ha. Good evening, Idol Boom. Filmapi Boys. Kaloy Heronggano. Sa kalupok lang dara sa Vilmapi Boys.

0: si JR Rica Plaza, kag si Joseph Rica Plaza dira sa Purok Amakan si Palay, isa kalupok dira sa inyo. Salamat gid sa pag-join kay Boom Granada dari sa K5 Hugot Love Lines. Si Tita Chimi Aragon, si Chona Zapanda Barco, si Darlina Sangsagaya.
1: K5 Hugot Love Lines.

0: Isa ka lupo!
1: Isa ka lupo kay Laila Montibon Luces. Good evening, Sir Boom. Isa ka lupo ka. Laila Luces, ang Alunan Relocation Site, Barangay Granada. Si Jane, isa ka lupo si Mo Jane. Mansalon, good evening, Sir. Kapamati, gid kami di Subong sa Imo Live. Good evening. Upod ang bata ko nga si Jade Watchman Salon. Pakiplay sang song na Habang Ako'y Nabubuhay. Request ang wife ko. Salamat gid dira sa Mansalon sang Bonifacio Extension, Lag-asan, Bago City. Si Noyleta Mansalon, isa kalupok dira sa inyo. Pabibi Girls, isa kalupok Pabibi Girls.

0: isa kalubog.
1: Si Neo Lanza Mansalon, kada sabadugid kami kapamati isang programa mo, Sir Buma. Kindly please play the song Faithfully. And please greet sa mga taga Fabrica Master Employees. Maying gabi. Salamat na kay Neo Lanza Mansalon. Amo man si Mary Rose Sastrelio. Sakit man sang music mo. Boom, ara balagi na palangga mo sa pero mangita sang iban. Amo na mga cheater na mga tao. Si Alma Mansalon, isa kalupok ka, ha?

Gwapo ang DJ sang K5 na may kamagpalangga boom. Tila one mo gain. Si Mary Rose, sa Kalupog. IPM la si Boom Granada. Si Tita Ariola Hisona. Good evening, Sir Boom. Salamat gina. Kay Albert Iscanyan. Pa-shoutout kay Numat Oherol Rizal. Din si Numat, ah, mapuli na sa Bacolod. Lagi ka pa batsyag si Numat, mapuli na galit sa Bacolod. Ang Marhen Sisters dira sa Lopuasa Village, sa Kalupog. Ah.

0: sagutin.
1: Isa ka lubog.
2: Po shout out sa sister ni Ma'am Tinina Marhen, no? Munang ang Marhen Sisters sa Lupuez Village, Kamingawan, Barangay Estefania. Pag si Ma'am Tinina Marhen, no? From Albert East Canyon. Mga ka-K5, madamo gin nga salamat sa pag-upo nyo kay Boom Granada. Sa ako nga Team Lupok, sa ako nga Boom Granada Angels. Madamo man nga salamat sa ato nga CEO, Boss Doc Ramiluy. Sa pagatag opportunity, nga mapungko dari, mga programa dari, pag makambal sa sini nga microphone. Sa technical side, ka-K5 Raimuel Alcantara. Hasta sa laso naman nga Sabado, same time, same station, same DJ, Boom Granada. Dari lang gihapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City. Kag sa bilog nga Pilipinas. Ining K5 News FM 101.5, mayang gabi, Pilipinas.
3: Boom Granada!
4: K5 News FM.
5: Three, Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka ang buti ka. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
13: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
14: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sang akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat ka ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatyag.
13: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
15: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ka! Ishoot na ga!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
18: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
20: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo.
2: serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
22: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
23: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
24: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
25: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
23: Hindi lang gani-carots.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
23: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
22: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
22: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
26: Basta.
22: Ano tayong interval?
21: Maitukar ka pa.
22: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
27: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
23: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
27: Sakto.
23: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yuda ga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
27: Gada ko ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag may TC. Ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag MyTC, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat kun aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani tubig kag DTX 500 kag MyTC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangon ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig 55 to 71 degrees Celsius ang mga pagamay sang gitawag buyon.
23: Agali ka init tubig.
27: Siyempre amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kun aga, try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag siyempre parisan mo DTX 500 may TC pure si dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
23: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay ubihon.
27: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? So nga aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
23: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
27: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
3: Gusto.
27: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
23: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
27: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi syudad Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kung aga kay kung laswa ya damo pa ka seremonyas ni mo no, ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mo nga Mighty C or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir GP.
4: DTX 500! Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500?
7: Kina dala subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
26: Informasyon sa ikayong law.
23: Para sa dugang pa nga mga binipisyo, ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagaresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagaresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka high blood pressure ka, mag DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
27: So lain gid man ah pala inom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balatian amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka ga inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots. Meaning ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen o nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
28: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress Sir JP, no? Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sa DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw, no. Agod nga hindi madamage sang free radicals ang imong mga immune soldiers.
23: Dr. Mil?
27: So correct Dr. Sam, no, ang bone marrow ang nagareleasing ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak unit, sir boy.
3: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kailanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na permiso Sir JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
5: DTX 500!
7: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na!
7: Masamihin ni kapalatian?
5: I-DTX 500 muna!
7: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
5: Mag DTX 500!
7: Agod maging mas hubin, sakitan ang itsura.
5: DTX 500!
8: DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Kira itong score ganito?
12: 470.
11: Nagtiko 2
12: sa gabi, 2 sa
11: alat. Ilan na lang imong blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500!
13: Informasyon sa ikayong lawas.
14: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa Mighty C.
3: Uh-huh.
14: Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok. After ligo.
3: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
27: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilo.
3: Oy,
27: okay. Gaka turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang sir boy. Kung ga turn off kas dalo, mas turn off gagis babae.
3: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilo ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
27: Siyempre,
3: Clinica Diofresh. Ay na. Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
27: ako, sir,
3: hours.
27: Ako, sir, boy, di ko na hulat 48 hours. Kada tapos ligo.
3: Ah, swipe.
27: Swipe ka na yun.
3: Swipe na yun.
27: Para hindi, wala
3: doble.
27: Ka BI.
3: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mangape sang healthy coffee. DTX coffee mix.
27: Oh.
3: Ang kape nga gahugas imo silyula habang gapataas kasing imo metabolismo.

0: ta mikrobyo kay may monolaurin nga aling kay dito'y bio kay lauric acid, may ara kampyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500, ergotiny na aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
1: Lain niya ginabubod, engineer.
0: Lain niya ginabubod. Mm-hmm. Ha? Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant which are called clavo-wasca and maca. No, those herbs are rich in antioxidant. Kapag nami si mo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and can perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagtantonsillitis ang nagligad, sakit di dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
0: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubos ipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no, inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. Mm. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
8: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
0: Oo.
8: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
0: Oo, sa state of Mayo.
8: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
9: Ay, gusto.
8: Kung di mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, na infeksyon.
9: Among papatay si mo?
8: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang D3Bio tungod kay ang D3Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
0: nanabili.
8: May inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation, gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO.
0: Correct.
8: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo

0: nga information. Amo na nga, nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang ditribayo. Kag ining gitawag, BCO nga may ditri, ang ditri nga may BCO, Sir Boy.
1: Kampiyon!
2: So, of the night, Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells mo na yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga silulabla, Sir Boy.
1: Pinapangpintahan!
2: Oo. X. Tapos si Killer T-cells, amo na yung nagahimos, nagahiliminate, nagapagwa sa ang ginatawag mga infected nga mga silula. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni Killer T-cells sa Sir Boy. Wala siya sang pahuway. Pero kung nakaditribayo kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni Killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa ditribayo sang aton nga Killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga silula. Kag ang elimination sang infected nga mga silula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
1: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
0: Correct.
1: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
0: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
1: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan, are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga paghubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni ditribayo. Paano? Si ditribayo, way labot nga ginapadamo iyang imo immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit permi kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni ditribayo through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni ditribayo. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So, di mo makita ang ditribayo, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
0: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagin na yan, Sir Boy.
1: Hubagin.
0: Kaso lang, kay palainom ka ditribayo. Ang ditribayo, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
1: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
0: The inflammation.
1: Ang inflammation, traidorgid, no? Basta na bala nga may problema.
0: At may mga doctor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
1: Correct. O hambal nilang gani, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
0: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ginya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
3: Inflammatory stage. Mm.
0: May ara inflammatory ko ana marker.
1: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So di mo makita ang D3Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
0: So ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3Bio kung mahilanat ka na, ay, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na dahil.
1: Dipinsa ka na.
0: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3Bio.
4: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Matatas mga buti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C,
7: para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio. Dr. Mil?
0: Ang D3Bio, hindi bot pahango kapag inumos D3Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato na baluan, nga ang D3Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tianda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kag inom D3Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
2: So, sa wala, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspa bla sa sauna. Kay, gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
2: Oh, so, ginamoisturize gili sang D3Bio. No?
0: Subong yang, iba niya, nabuhuan na kwan.
2: Teng D3Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
2: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ang butang sa no?
2: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga rasa D3Bio, Sir JP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ngulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
3: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga gabinotoy-botoy, butangan mo man D3Bio kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag D3Bio ka sa imo face, sir boy.
1: Kampiyon, no? Klaw, ay gilid sa natawagon ka, Kas, nung abim mo, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako. Kas, kumusta ka ng Kas? Anyway.
3: Ito, BI ka, Kas.
1: Andi, Tribayo, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
0: Mm-hmm.
1: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, mm-hmm, if you're taking ditribayo.
1: Ditribayo.
0: Oh, eh?
1: Champion.
0: Kisa tingala ka, kada mo na butilya na inom mo nga.
3: Ito ay mag-namiskin ko.
0: Wala ko gagwapo. Wala ko namiskin ko. Kulang ka ditribayo.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 5 News.
1: Hitri, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso. Mag-D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
1: sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
10: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lahat. Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Number 1, the music station. 101.5. 101.5. K5 News. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: K-5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Live mula sa K-5 Broadcasting Center, narito na ang K-5 Sunday News Program.
2: Mayong aga mga K-5, nagkapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw Hunyo 21 do Smith 26.
3: Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K-5 News FM sa Negros Island Region.
2: Live makita anywhere on the world, pinaagi sa amon official Facebook page as in K-5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K-5 Station.
3: Para sa aton nga mga pangulong dinalan.
2: Para sa mga pangulong dinalaan, sa balitang lokal, 290 ka mga barangay sa Negros Oriental ng deklarar nga drug cleared na.
3: Lokal nga gobyerno sang Isabela ginapasiguro nga safe ang mga baboy halin sa ilang banwa.
2: Sa balitang national, PBBM bukas sa posibilidad sang visa-free deal sa Russia.
3: Pilipinas ginkilala bilang number one retirement destination sa bugos ng kalibutan.
2: Sa balitang international, presyo sang gatong sa Bacolod market na posibleng nga magsakaliwat sa madasun nga semana.
3: Sa balita sports, sa magutod nga yulo daog sa 2026 Asian Gymnastics Championships.
2: Sa balitang entertainment, Boba magabalik sa big screen. Philippine Standard Time, alas 6:03 na sang aga.
3: Sa detalye sang mga balita.
2: Sa balitang lokal, Safe NIR, dial 911 program sang Nokpo, ginlunsar na. Tigayon nga ginlunsar ang Safe NIR, dial 911 program sa syudad sang Talisay sang Biyernes, Hunyo 19. Sunod kay Police Brigadier Romano Ocona, Brigadier General Romano Cardinio, Regional Director sang NIR, ang paglunsar sang Safe NIR, dial 911 ang dako nga bulig sa pumuluyo, kagindi lamang inihatline o kung isa ka-communication platform, kundi ini ang simbolo sang responsibilidad nga magabulig sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Dugang pag, ginahulat naman si ang PRO-NIR o kung ginahangkat naman sini ang PRO-NIR personnel nga dapat tanan nga tawag sa Safe NIR ang mahatagan sang pagtamod bangod ini ang simbolo sang responsibility, compassion at kag-hope.
3: Samtang 290 ka mga barangay sa Negros Oriental gindeklarar na nga drug cleared. Gindeklarar na nga drug cleared ang 290 ka mga barangay sa Negros Oriental suno ini sa anunsyo sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Biyernes nga adlaw Hunyo 19. Suno kay Elmer Ebona, hepe sang PDEA sa Negros Oriental, 53 ka mga barangay ang gindeklarar nga drug free kag ila achievement ang kabahin sang ila ginapadayon nga barangay drug clearing program. Apisar sini 214 naman ka mga barangay ang nagapabilin nga drug affected suno sa pinakauli nga datos sang ahensya.
2: Lalaki ginlutang patay sa banwa sang Calatrava. Patay ang 39 anyos nga lalaki matapos nga ginlutang sa Zone 3 Barangay Putan-an, Calatrava kaagahon sang Huwebes, Hunyo 18. Sunod sa reports ng K5 News FM Cadiz, nagaparada sang motosiklo ang biktima sa guwa sang Iabalay sang hinali na lang ini nga ginlutang sang wala pa makilalaan nga suspect kag madasig ini nga nagpalagyo. Gilayon nga ginhingagaw sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Na-recover naman sa crime scene ang basiyo sang kalibre 45 nga bala.
3: Sa dugang pang balita lokal, lokal nga gobyerno sang Isabela ginapasiguro nga safe ang mga baboy halin sa ilang banwa. Ginpasiguro ni Isabela Mayor Miguel Yulo kahapon Sabado nga safe ang mga baboy nga ginasagod kag ginakonsumo sa ilang banwa kasunod naman sa mga sudasud nga mga kaso sang hog death sa probinsya. Sa post ng alkalde sa opisyal niya nga social media page, ang lokal nga gobyerno koopod ang Municipal Agriculture Office para vets kag mga veterinaryo halin sa Provincial Veterinary Office ang nagpasiguro naman nga wala sang kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa ilang banwa. Padayon sa karon nga ginabantayan ang kahimtangan sa mga sapat sa sulod sang banwa kag iyagin pasiguro nga husto ang pagpatuman sa mga protocols para sa kaayo sa mga kasapatan.
2: Ang balitang national ang ginadulong sa usang DDX-500. Ang DDX-500 ang may powerful compounds nga makaprevent sa liver damage.
3: Available naman ang DDX-500 sa Maize and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City.

0: PBBM bukas sa posibilidad sa visa-free deal sa Russia. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga bukas siya nga makipag-istoryahanay sa gobyerno sa Russia para sa posibilidad nga himuon nga visa-free ang pagbiyahe sa mga Pilipino sa Russia. Sa press conference gipatigayon sa Kazan, Russia, kasunod sa kinhiwat nga Asian-Russia Commemorative Summit, ginpahayag ni Marcos nga wala siya sang may ginakita nga seryoso nga objections agud nga makatukod sang deal ang duha ka mga pungsod. Apang ginako naman ni Marcos nga wala niya ginaduso o kung wala niya ininaduso kay Russian President Vladimir Putin. Madumduman niya may natabo nga bilateral meeting sandaya Marcos kag Putin kung sariin na istoryahan sang duha ka mga lideres ang mga issue may angot sa enerhiya kag food security.
1: Samtang apat ka mga dugang luxury cars sang pamilya Discaya natala na nga iga-auction sa Hunyo 29. Ginpahayag sang Bureau of Internal Revenue kun BIR nga ilan natala na nga iga-auction ang apat ka mga dugang luxury vehicles sang ginapanagiyahan sang pamilya Discaya sa maabot nga Hunyo 29. Ang auction ang patigayon na naman umalin last 9 sang aga tubtob last 12 sang udto sa BIR National Office sa Quezon City. Ang mga salakyan na nagabalor sang 26.14 na million pesos.
0: Pilipinas kinkilala bilang number one retirement destination sa bugos nga kalibutan. Nagapanguna ang Pilipinas sa retirement destination sa bugos nga kalibutan sining tuig 2026. Inisunod sa Retirement Abroad Index sang expatriate group kung sariin na ang pungsod ang naging best retirement destination man sa Asia sa tinilikdan nga 2025. Isa sa mga rason sini amo ang mataas nga marka sa pungsod sa kalidad sang healthcare, visa accessibility, health insurance requirements, cost of living, kag expat community integration lakip na ang program nga Special Resident Retirees Visa o kon SRRV sa Philippine Retirement Authority.
1: Samtang mga Pinoy nga tripulante nga gin-quarantine bangod sa Hanta virus nakapauli na sa Pilipinas. Nakapauli na sa Pilipinas ang 38 ka mga Pilipino nga tripulante sa cruise ship nga MV Honduras matapos nila makumpleto ang 42 kadlaw nga Hanta virus quarantine sa Netherlands. Nagabot ang mga crew sa Ninoy Aquino International Airport kon Naiya Terminal 3 Biyernes ng gabi Hunyo 19. Sunod naman sa pahayag sang Department of Health kon DOH, yara sa maayong kahimtangan ng mga tripulante kag negatibo sila sa Hanta virus.
0: Ang balitang international ang ginadulong sa iyo sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig naman batok sa impeksyon.
0: Presyo sang gatong sa world market, posible nga magsakaliwat sa madasun nga simana. Apisar nga bukas na sa tanan nga mga barko ang Strait of Hormuz matapos nga mapirmahan ang Memorandum of Understanding sa tungas sang US kag Iran, pila ka mga analyst o kon pila ka mga analyst ang nagpahayag nga posible gihapon nga magsakaliwat ang presyo sang gatong sa madasun nga simana. Suno sa isa ka analyst firm, wala masyado sang may nagagawa nga gatong nga gikan sa Middle East ang nagligad nga apat ka bulan. Bagod man sa gera o kung bangod man sa gera, nadula sa kalibutan ang 1.15 billion pesos o kung 1.15 billion pesos barrels ang oil supply kagera subong sa precarious nga estado o kung nga estado sa oil market.
1: Sa dugang pa nga balita international, US, Iran, talks ginpatigayon. Ginpahayag sang Switzerland kahapon Sabado nga ginpatigayon ang US-Iran talk sa Bregenstock. Nagpamalibad naman ang Swiss Foreign Ministry nga maghatag sang duga nga detalye may angot sa pag-istoryahanay sa duha ka mga pungsod apang ang pagsinapol ang may angot naman sa kung paano ipatuman ang memorandum of understanding sa duha ka mga pungsod.
0: Ang balitang sports ang inadulong sa inyo sang Mighty C.
1: Nagabulig naman ang Mighty C sa pagtinlo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
0: Take Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Mag-utod nga yulo daog sa 2026 Asian Gymnastic Championships. Daog ang mag-utod sa ni Carlos kag Eldro Yulo sa men's floor exercise ang 2026 Asian Gymnastic Championships sa Zunyi, China. Ang two-time Olympic gold medalist si Carlos ang nagtapos sa event score nga 14.700 points kag nakuha niya ang gold. Samtang ang iya utod nga si Eldro ang nagtapos naman sa score nga 14.300 points kag nakuha niya ang bronze.
1: Balitang Entertainment. Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Buba magabalik sa big screen. Magabalik sa big screen ang sikat nga comedy film sa aktres nga si Rufa May Quinto nga Buba. Pangunahan naman ini sa direktor nga si Joyce Bernal. Pila ka mga eksena sa pelikula ang pagkakuhaan sa Amsterdam. Uli ng ukon-uli nga nalantaw ang Buba sa taong 2001.
2: Buba, buba, simpleng dalaga. Wala pag-uimig, masasasya.
1: Amo na?
2: Yes!
1: Wow!
2: May kanta na siya.
1: Napag-aalaman ang edad ha. 2001, kuno mo na ang last DK5 ka. Huwag pa ko rin na bata mo.
2: Diyos ko, ano na ko na? 2001! Wait lang, isipon na na yung 6-7.
1: Wala pa ko rin na buo?
2: 5 years old. Pwede kaya, wait.
1: Ano?
2: Oh. 6 years old.
1: Okay, wala pa ko niya
2: na
1: buo ya.
2: Ano ka nga year out?
1: 2004 ko na bata mo.
2: Nice
1: ka na gali. Napag ang edad ha.
2: Uy, tumuan niya kabati ako na buba, buba. Amo na sa iyang kanta.
1: Ganun pala yung sikat na gano'n sa muna.
2: Yes.
1: Okay.
2: Okay ba?
1: Go, go, go!
2: Go, go, go! Ati syempre, ati kay diba do nadula ng iya sini nga bana, diba chat ko?
1: Nagtaliwan.
2: So do dira gid siya nag ano kay tiperte to sabla ko pa lang kabana ya. Do amo to nga time medo naguntat ini siya sa showbiz kay di nagfocus na sa ila si, yes, sa iya sini nga family. Pero grabe si diba? Ano bala Rufa May Miami,
1: diba? Diba mo siya mga rocket kay 5 ka.
2: So odin then may business sila ata, no? Tisubong mabalik naman siya.
1: Wow. Diba? Tiyan mo naman ang pagpamayagpag ni Rufa.
2: So okay, mafeeling ko malaga balik pala ang mga nagsikat during 90s.
1: Oo, though,
2: like mga ano, hindi lang ang 90s, sa ang ano nga, Sex Bomb.
1: Oh, Sex Bomb, diba?
2: 90s na sila.
1: Hindi lang ko sure.
2: Hindi lang ko sure, pero diba, 90s mabatian to na ng ilay.
1: Doko baga doon, nagpaway lang sila sa pilaka tuig, then nagbalik naman
2: nagbalik
1: yun.
2: Nagbalik sila.
1: Pero sa pagbalik nila kay Five ka, nagbooman ha,
2: yes,
1: no?
2: Yes, nagboom. Kasi syempre, damo-damo yung bata ya during 90s.
1: Correct.
2: 20s ang iba. Gani nga mga pangalan ra paging kuha sa ila, di bala, no?
1: Mga kabataan.
2: Yes, ang muna ang pinakasikat ng mga girl group dari sa Pilipinas, pungsod Pilipinas.
1: Isubukin kayo nagbalik na sila kay Five Cam, baga nila, no? Nang hindi ko nung upang ang edad,
2: yes,
1: no? Kung gusto mo yung mag-perform, kung gusto mo yung magbalik ya sa imo, yung gusto nga, sa passion mo,
2: yes,
1: gid, mabalikan mo gid dyan, no? Mabalikan gid,
2: basta kaya sang lawas.
1: Correct,
2: no?
1: Yung
2: giling-giling mo. Basta kaya sang lawas ya kung passion magig ka kung gusto magig ya ka K5 Troya go go go
1: kaya mo na yan,
2: yes, no? Eh, good morning, good morning, good morning sa atong sining mga K5 nga nagatambong diri sa aton subong aga mapa live man sa atong sining nga K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa atong sining nga Facebook amo man dyan.
1: Yes, K5 ka, good morning, no, sa aton nga mga K5.
2: Yes.
1: Nati nagapanghimo subong kay ti Sunday ka K5 ka, no? So
2: yes,
1: nagaimos na di sila, no? Iba nagalakat na sa dalan kay ti makadto sa simbahan.
2: Yes.
1: Kay ti man upo dilang ilang mga amay.
2: Amay, happy, happy, happy, happy Father's Day sa tanan yung mga
1: Day.
2: Amay. Happy Father's Day. Yay. Igrita na yung papa mo, Vitroy.
1: Happy Father's Day. Nanda ko na ikaw man subong.
2: ikaw wala ang inalabot ang magiging si papa mo.
1: Happy Father's Day na kay Lolo Periano Basa.
2: Happy Father's May Hopper. Happy Father's Day man sa akong sining amay, papay ko. Happy, happy Father's,
1: happy Father's Day.
2: Day sa akong sining amay, Tito Dera. Uh-huh. No, Happy Father's Day. Happy Father's Day kay Kuna Pati.
1: Kay Ma'am Ka, Happy Father's Day man sa mga soltero na nakabuo.
2: Yeah. Oo.
1: Happy Father's Day.
2: Di Father's Day naman. Oh. Father, gina sila
1: Father, yan. Father, panindigan. Gidyain, no? Gani,
2: Father, gina sila
1: yan. Kag Happy Father's Day man sa mga... sa mga Iloy,
2: yes.
1: Sa mga single parent, a single
2: kinindog,
1: mother,
2: amay kag nangin,
1: amay kag nangin Iloy.
2: Yes, Happy Father's Day. Salute kay kuda no sa mga Iloy nga nagkindog bilang amay sa ila sining mga kabataan. Kag salute man ko sa mga amay nga siya lang gin nangin amay man kag Iloy. Correct. Sa ila sining mga kabataan.
1: Yes, K5 ka. And good morning ha. Shout out dira kay Pau Valientes. Good morning from UNORCOM.
2: Yes. Oy,
1: singer ni sa Black K5 ka.
2: Ay,
1: and nag-perform ni siya sa Tawag ng Tanghalan.
2: Ay, perfect. Thank you, friend mo na siya.
1: Oh, friend ko ni siya. Namaskom ni siya. Good morning, Pao.
2: Wow, hello. Dira, say mo, nice meeting you. Kung magkita na ikita. Pero tayo, hello, dira, ha, sa mga nurses naton sa Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group. Hello, dira, sa inyo. So, may ara kita sa nga bloodletting activity. Subo nga adlaw, part man sang atin sininga anniversary!
1: Let's go!
2: Yeah, let's go! So, dira, na pagkahiwato na sa ano ha
1: sa atong
2: sininga gymnasium. Yes.
1: Sa mga gusto dira nga mag-donate sa inyong mga dugo, no, pwede gi kamo diri kakadto sa aton nga RYU gymnasium diri.
2: Yes.
1: Lang nahamtang sa Maya atubanga, no, sa K5 News FM compound.
2: Diri sa barangay Tackle.
1: See you there, ka K5.
2: See you there. Ay, kita na, kita dira ha. Dapat napakwagin sa dugo.
1: Correct.
2: Para damo pagikita sang mabuligan, no? Ang nagasululubra dira nga dugo, hindi pagipagwa sa kaakig. Pero yung joke.
1: Hindi magpasakaon sa ulo.
2: Hindi magpasakaon sa ulo, i-donate na na.
1: Ang nagkari nga ba, K5 ka, dugo mo kabuhi ko.
2: Yan, amo na dira ang pinaka-importante. At least may harap pa sa nga mahatag na kabuhi sa mga nagakinahanglan. No? Hindi niya joke-joke ha. Para gini niya sa aton sininga mga kauturan nga nagakinahanglan.
1: Kaya di everyday K5 ka, no? May harap ganyan sa mga ka-K5 natin nga nagakinahanglan.
2: Yes.
1: Man sang dugo, no?
2: Yes. Kaya kabudlay, wala ka K5 try mangita. Mm-hmm. Mangita dugo. Teko may mga nag-donate ya. Sari-sari niyang ga-donate mo. Mm-hmm. May type O, may type AB, may type B, may
1: anong
2: type
1: mo, K5 ka?
2: Ang type ko,
1: si Conrad. Hindi na yan.
2: Ay, tuod ah. Kung may mga bloodletting, dira kita yung makakuha sa nagkalailain.
1: Yes,
2: nga sahi o kung type sa nga dugo, no? So, dako na nga bulig sa atong sining nga mga kauturan nga nagkakinahanglan. Hagti, syempre, do... amo na giniya ang need gid sang tanan kay K5 Troy, no? Amo
1: yes,
2: na nga may
1: so
2: mga bloodletting gid nga nagakatabo. Ti isa dira ang K5 News FM nga magapatigayon sa bloodletting subo nga adlaw. Amo na. Sha, tukit anay kita dar karon ha. Sa mga K5 dira naton nga magapadulong dire. So good morning, Ma'am Ditchell Taganos, sa Ma'am Jingle Ticar. Hello, good morning dira sa inyo sa Barangay Granada, Ma'am Gina Purano. Ma'am May Dagay, see you later. Ang atong sininga team loyal, Ma'am May Dagay, Ma'am Bings, Ma'am Julie. See you later.
1: Yes, K5 ka. And mag-start no, nga itong bloodletting activity, K5 ka. 7 a.m.
2: yeah,
1: to 12 noon. No?
2: Dugay,
1: so,
2: dugay.
1: Makaupo din natin sa morning activity ang City Health Office, no, Clinical Alternative Medicine and Wellness Center, ang RYU Foundation, no, kag sa pagpanguna sa aton din mga managers and of course ni Dr. Ramil
2: yes,
1: Oy.
2: Yes, and then Red Cross ni isa na itong ka-partner din ka K5 Troy, no? So, ti, sino dira, no? Ang may maayo nga tulog, maayo nga, di ba, ginakinanglan, ina,
1: til
2: no?
1: Si K5 Zero, madonate ng koro,
2: yeah,
1: na. Kaya para do mabuhin-buhinan man bala ang dugo. Charot.
2: Nga kinol. Gawa
1: ka makalawa sa karoon, no?
2: Ay, tsaka.
1: Gapulaw matagali, tapos.
2: Pulaw pa more! Pwede ginaya ang wala nakapulaw, ha? Pwede ginaya magpadulong din para maghatag sa inyo sininga, ano, dira, mag-donate.

0: nagmeet. Yeah. Kasi sana nagagul pilang buo-buo sang ulan, hindi gid man ikawan ang mga paghilanat ng yes. trangkaso. Mm-hmm. So hindi gid makalipat mga K5 ang maginom sa ato nga power trio. Ang DDX 500, a D3 Bayou kagang Mighty C.
1: Yes, the K5 Choice, si Pao Mayari, diri yung gapanghangkat gid siya.
0: Ano ka no?
1: Gapanghangkat gid siya ka K5 Choice. Pa shout out nanda sa K5 kabangkalan man and mga abyan naton nga com students sa Uni Arba. Si may wow. gusto manda mag-reporter, com na kayo!
0: Wow! Nag-promote ka sa'yo
1: mga. Congratulations kali sa gihapon na. Congratulations.
0: Thank you, K5 ka. Awesome!
1: Yeah. Anong plano?
0: Ari na inagpasa ng resume.
1: Yes! Woo!
0: This is it, Pansit.
1: Yes, this is it, Pansit. Amo lang gini niya ang pinaka-advantage ha, sa mga naga-working student like Troy. Kahit after sang iya, siniya nga pag, ano ni, pag, hindi na ko kakwas ang words dan.
0: Pag-imakas.
1: Pag-imakas, then ari na siya.
0: Correct. Kampiyon ka dyang K5.
1: Yes, kampiyon nga istasyon. So, congratulations again and again and again sa mga graduates natin. Kaga, happy, happy Father's Day. Yeah, sa mga amay.
0: Tita na, amay naman yung guro.
1: Napangalot-kalot na sa... Alright, kay K5 Joy doon, nagasinyas na si Ethan. So it means wala na kita sang oras, pero magabalik kita pagkatapos si Nia.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang Banapo, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Wala amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
8: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
9: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
10: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
10: Para sa nagapanalakit nga baka.
11: Liyo kalikot salon pass.
12: This is a mental cough elastic cam for is generic salon pass. Symptoms persist.
9: This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to
13: KK5 News FM.
14: News FM.
15: Christmas. Good morning.
16: Hey, Nathan.
17: Tell me when will you be mine?
16: Oh, ah, diba? Papapapapa! Uy, grabe ka naman! Gin-heads up ta na ka bala! Gin-heads up ta na ka!
15: Sige, itan! Grabe ka na yun ang iya nga! Ugtas, miss! Ay!
16: Grabe ka na si itan, ya! Wala to tan! Alright! Good morning and happy Father's Day! Amo lang to tan! Dumagwagis.
15: Islanya.
16: Tinda yun.
15: Good morning mga K5. Ako naman si K5 Troy, ang inyong Gen Z on air.
18: Isa ka na po ka, bumagranada. Kung may Gen Z.
15: May ano, baby boomer.
18: Baby boomers. Soon to be. Happy Father's Day to all daddy, papa, ano man tawag
15: niyo. Happy Father's Day, sir. Inyong
18: mga,
15: Happy Father's Day.
18: Hindi ko yung mag-thank you, yan.
15: Hindi sa mag-thank you.
16: Hindi sa mag-thank you, kayo wala man.
18: Kayo wala man, gani. Ma'am, balo man sa kautirikal.
15: Soon to be, eh, no?
16: Anong soon to be?
18: Wala man kung maging palokpan, nga maging soon to be, be.
16: We.
15: Man, yung mga daso niyan, di ba? No, nga mag-gulpi ka lang yung mag-decide niya nga, gusto ko na magbata.
16: Yeah, oo. Tinga, hindi ka, ha? Hindi ka gusto, ha?
18: Hindi ko gusto magka-relasyon.
16: Nga man.
18: Nagamuhan ako.
16: Hindi. Ano agamo?
18: Ha, kagamo sa ang sitwasyon ni Boom Granada daan.
16: Kabudlay
18: magselo si Boom Granada.
15: Kabalo kuya K5, bumiara ka, pero galing, wala ka lang niya galing. Nadok ka lang siguro sa commitment.
16: Yes, yes. Kaya, sandok yun
18: ano
16: siya sa commitment.
18: Ng well-known.
16: Well-known.
18: Basta.
16: Well-known, ano, bata ka mayor.
18: Hindi.
15: Sikat.
18: Sikat sa Takuling.
15: Sikat or sikap.
18: Good morning kay Kap.
15: Wow. Gikwa dari itan sa music ni Sky.
16: Gipa pa tayo sa akong dito
18: ano sa music mga kwandok man naman.
16: Gani.
15: Ano lang imo nga mabutang tanan.
16: Gani sa Jessica na lang datan ay ikaw na lang decision na pala decision gamon.
18: Pabalo ka na gid Father's Day subong. Amula na ang mga sunata ang gusto sang imo nga papa tapos hindi mo pa kami pagbigyan.
16: Gani.
15: Pabalo ka mo pa
16: Father's Day. May mga kit pa ko ng isa ka amay.
18: Sino nga amay?
16: Ah. Si Blue Up. Oh, sige, go.
18: Meta ka na naman.
16: Patukso.
18: Wale.
16: Yeah. Sige, tanok. Okay na tanti pangitain na lang kami nabitan. Kito, matyagan ko do.
18: Pwede na kung i-play mo kung ano.
16: Ano?
18: Sa mata makikita. I-play ba lang? Sa mata makikita.
15: Dapat kaya may naman anyang amay di sa ato.
18: Sa mata makikita. Pwede na tan? O, approve sa o. Pwede. Goods ko na, goods. O, i-play. Sa mata makikita.
16: Ano
18: Ara? May ara?
16: May kanina.
15: Alam mo lang, dinipigin ka mo yun eh. Yung mali nag...
18: Sa akong la playlist. And anyway, good morning anay kay Franklin Martinez, dira sa Sagay, kay Gina Porano, kay Mami Rosie Magbanwa sa Sagay, Marlita Malvas, kag sa aton tanan-tanan mga KSS K5 Solid supporters. Ready na ko niya ang team loyal, si Tita Julie, no, Vialo Mugdang Troy, nga magpakuha sang dugo.
15: Wow, ikaw hindi ka magpakuha sang dugo? Ha? Hindi ka magpakuha dugo?
18: Lain lang ko asa ko.
15: O yun lang, hindi na yun pwede.
16: Ako na, oh. Ah, sige, sige, sige. Okay, game, game, game. Doon
18: sa Alex ako niya. Wala sa bago, kina-play na ni Boom Granada.
15: Wala, abo ko dyan basta mga may edad na, no?
16: Kasi, galing, galing.
18: Ito, no, okay, wala para magpila sa mga wang, mga wang, mga wang bells.
16: Titingin mo, ano, ito yung masyagit?
18: Hindi ah.
14: Kailangan pa ba ako ay tanong?
16: Ila!
18: Tapos ka tagay tagay?
14: Kailangan pa bang sayo ay
16: alright, okay, okay. Sige, go na lang. Go lang ng go. Mama, Mama Tesoro, Ma'am Rosy Magbanwa, hello, good morning. Si Ma'am Rosy, galing may ginapag-greet dari ha, ginapag-congratulate niya. Si Sheena K. Harabello, nga nag-graduate sa tourism sa STI Wasna Gross. Ara dari siya kuno kahapon nag-attend. Wow, congratulations!
15: Yes,
16: kaya Sheena. No? And happy, happy Father's Day man sa tanan. Hello, hello, dara Ma'am Rosy.
15: Sa tanan nga mga nag-graduate. Okay, kahapon, yes, naglabay ko sa may STI. Ito graduation nila tuwad kahapon.
16: Yes, so congratulations. Congratulations sa tanan-tanan yung mga graduate. So, for do silang pinakaulihi nga graduation.
15: Ata,
16: no?
15: Oo.
16: No, do silang.
15: Kaya sa Monday do, amo itong BCC.
16: Yeah, yeah.
15: Si K5 IV.
16: IV naman yung nag-graduate. Congratulations.
18: Sa tanan nga nag-graduate, we are proud of you.
16: Yeah, yeah, yeah, yeah.
15: May napag-graduate ka, Sir Boam.
18: Actually, ano pala siya? Third year?
15: Oh, yun lang. Ang imo nga, manghod.
18: Wala ko manghod, ako lang isa.
15: Ano mo nang third year?
16: Siya!
18: Friend.
15: Friend. Tingnan mo, aking ka man. Relax na bala.
18: Hindi, amun lang ko nabang balya. Friend.
16: Imbes bala yung asawa ho na ginapangita mo. Oh. Estudyante ang pa-eskwilahon mo.
18: Hindi ko mga asawa, ya.
16: Ate. Ano lang, be?
15: Amay lang, amay.
18: Ano lang, lupok-lupok lang.
16: Ay,
15: Diray. Okay, good morning sa ato niyo mga K-5 ginagapamati subong sa live kang sa radyo. Good morning sa inyo, tanan. Good morning dira, no, sa Family Basa dira sa Singkang and sa Family Basa dira sa Moises Padilla. Good morning.
16: Yeah, hello.
18: Kay,
16: good morning. John
18: Eric Rosal. Good morning si mo, sir. Si Ayan. Don't Fade Away Song.
16: Don't Fade Away Song.
18: Amo nang hambali, kumparita.
16: Baby Farol.
18: Good morning mga ka-K5 watching and listening from Fortune Town. Isa kalupok dira sa Fortune Town. Happy, happy Father's Day. Barangay Estefania.
16: Yes, Ma'am, okay. Julie Hinubayan Lumugdang. Energetic nga morning. Wow, mga kitikiti nga da ng ali diri.
18: Kay Doc Ramil Oy, Happy Father's
16: yes,
18: Day.
16: Yes, hey Doc!
18: Kay
16: Happy Father's
18: SM,
16: Day!
18: SM, Rods Palma, Sir Aljan, sa tanan-tanan, Happy
16: Eric.
18: Father's Day.
16: Sir Eric!
18: Sir Eric.
16: Yeah, Happy yeah, Father's yeah. Day. Amay, amay. Isa kalumpatan na yun. Sorry, sir. Akaroon, rumpatan.
18: Siya na ba na nag-ano sa akin niya? Isa kalupok? Ah.
15: Diba nag-imo, ya? Nag-imo.
18: Lumpatan ako. Tagline.
16: Karoon, lumpatan.
18: Yaya karon lumpatan.
16: Na, na. Siya ginag-level sa imo nga isa kalupok.
18: Siya nag-ano, nag-hatag.
16: Wah!
18: Kalupok. Romel, ano, Rico, good morning, sir. Dira sa Sagay kay Tita Julie Novella Lumugdang. Sa tanan-tanan nga KSS, adira sa Sagay, Kabangkalan, Hinubaan, Puente Vedra. Sa tanan nga market, Burgos Market, Libertad Market.
16: Yes.
18: Sa mga papa, dira nga ready na mag-go to church, no?
16: Kapay yes. Pa nga... Kanamigid bala kung isa kamay, amun na siya permiya.
18: Ang,
16: yeah. Kanami kung isa kamay, amun na siya permiya. Ang kapang hagad, gid nga mag-simba, di bala, no? Happy, happy Father's Day, gid.
18: And, syempre, don't forget, no? Si Mr. Timplahan sa DTX Coffee Mix. Si Kabalo ko kagabi, naka-extend na si Mr.
15: Ay.
18: Gid, ready na.
15: For sure, naka-extend si K5Boom kagabi.
16: Ikaw, guru, yun, eh.
18: Hindi,
15: ay, sya naman sa buong do. Ano,
18: blood circulation, ha?
16: Blood
15: aktibo.
16: Hindi ba mapakuha ka karoon na, no?
18: Hindi dapat ito, no? Pagtubang mo sa camera, kag sa mic, dapat active ka.
16: Paano active sa camera?
15: Ay!
18: Pinikyot. Pero di ba di ito?
16: Ano to yaman? Ano to yaman? Ano to yaman?
18: Aba yung mga baka sa mic, dapat tuduhon mo.
16: Oo.
18: Kaya ugtas ko dere.
16: Oo.
18: Pati, a joke.
15: Pati, kaya ginapay na yan. Ani, talagatan mo.
16: Gani, ako, matyagan ko ako on mic ang pinakatunog. Ako on mic ang pinakatunog.
15: Gani, sinupiado, baka mo yung malakaitan, malaya. Ora, king naman sa king naman sa
16: akin. Layo na ni Balatan.
18: Hello lang, taglayo. Shout out lang sa friend naman ni Itan.
16: Okay.
15: Sino naman ang friend niyo?
16: Sino friend niyo?
18: Si CB. Kamusta ng friend mo nga, CB?
15: Minus na riyan, sila yung aduway.
16: Galing, yan eh. Sure.
15: Ano yung space pa nito, Rika Tano?
18: Ano yung sa Dumaguete?
16: Oo, Ali, nasa sa Dumaguete.
15: Oh my God, feel ko inspired today sa
16: Ethan. Dumaguet me!
18: Pero, amot yung indalaya ko ni Pasalubong?
16: Nan, tan, ang Pasalubong namun, tan, di na tan. Yeah!
18: Tan, basi meron, tan ang colorful mo nga pinipakita sa akong tan.
16: Gani, gani, meron ka tala, tan, dugay posipos ka lang, daging ulan
15: na. Wow.
18: Lain po basa ko.
15: Gani, abig ko man.
18: Lain po basa ko, tan.
16: Ano?
18: Lain, flash mo lalawa, tan. Lain po basa ko.
16: Di na, gindelete niya na.
18: Delete yan na?
16: Gindelete yan na.
15: Gabi, ginsita niya, inspired, dugay, amay na ni siya, no? Amay.
18: Hey, ma'am, si
16: Tumunahan.
18: Siya pa minon.
15: Tumunahan, pa-deserve
18: ko. Siya pa minon ko.
16: Sa ano? Aba, it's too early to me. Ilang?
15: Yeah. English ka pala ngayon, ha?
18: Speaking na.
16: Feeling ko balaya doon may meta AI.
15: At meta AI, sino yes. Sa amin yung ano?
16: Maganda, wapo.
15: Si Troy.
18: Bakit paano mo nasabi? No, wala.
16: Wow. Si Ethan. Chismoso.
18: Wala ko na kayo intra sa mama. Wala ko na kulbaan ko. Basta lalain ma-mention niya.
15: Wow.
16: Arara. I-asta ka ron si, ano, regarding kay Boone.
15: Kaya, wala kay Vibe ka sa mga GC. Wala na po si Meta. I-mention. Kaya, kasi, ado, yung tayog ang mga sabat. Wala ko.
16: Yung mga gani. Pero, kay drama lang sa biga base sa inyo nga conversation. Gabi, tiwala, ganyan galaya sa ano, gito ako sa GC, ka wala gito conversation, hindi magwa kay
15: Meta.
16: Kay Lolets.
15: Oh. Ay, kay Lolets.
16: Oo, Lolets.
18: And, syempre, igritaan ay si K5, Joseph Bulhano.
16: Happy birthday.
18: Happy birthday sa tanan nga mga tatay, kag sa tanan nga Bulhano family from K5, Joseph Bulhano. Isa ka lang po, grasa.
16: Okay. Hello, dira sa taga Isabela.
18: Joseph Bulhano. No? Yes. Kay Ma'am Joy Favorada Disoy. And kay Sir Leonardo Relos, Franklin Martinez, damo ta listeners sa Sagay, good morning.
16: Yes, hello dira sa taga Sagaya, Northern Negros. Hello dira sa inyo tanan. Kamusta ang inyo siniya nga Domingo? So, sumunga Domingo kay tungod nga Father's Day, anong mga hindi nyo malimtan? Ha? Anong hindi nyo malimtan sa inyo siniya mga amay? Nugaya nyo kong aluwa, nugaya nyo ko.
15: Makuta ko, babe.
16: Makutonta ka, ano?
15: Aba.
16: Damo kabla amay. Damo ka amay.
15: Lolo lang kuya, lolo lang kuya.
16: Damo ka amay.
15: Ano na lang mga... Yes. Mga hindi malipatan nga mga
16: bagay
15: hindi nang ilabala
16: happenings
15: magsaway bala siya
16: yeah sige go
15: disiplina no?
16: Yes sa pagdisiplina sa aton sining mga amay KT for sure amo ni Slea tanan ang nagadisiplina sa aton niya so good sa nga nagbuklat kita sa kalibutan hasta nga nagdako na kita ara ginaya sa gihapon nga no balaan ko nga you know
15: sila yun. Na yung haligis
16: seryoso na sa
15: sang panimalay.
16: Di ba ang goal tayo is 5B-on ta sa? Okay, oh, go!
15: Anong imo nga?
18: Boom, Granada.
15: Aray, gumawa naman.
16: Ay, may mga memories ka ha with your father, yeah. Di ba?
15: Mga disiplina ni Papa mo sa muna.
16: Yes, mga anong disiplina ni Papa mo. Anong hindi mo malipatan?
18: Actually, tanahan ko ang gusto, ginatag niya.
16: Wow, God, this world brought, ginisiya kay Daddy.
18: Gusto, atag,
16: Anong tawag mo?
18: Papa.
16: Okay, Papa. Papa
18: by
15: Nicole. Very, ano, no? Very, very asyendero, tsindera.
16: Ayaw, wala.
18: Si papa, si mama.
15: Ayaw.
16: Okay, go.
18: Ako na, Ian, actually, ano lang kami of the night, grade 2 lang ko.
16: Okay.
18: You know my story, right?
16: How old are you? Yeah.
15: Wala ko ka ba? Long story, Abel.
16: Yeah.
18: Hindi pwede sa on-air.
16: Memories. Your good memories with your father.
18: Actually, isang araw, mas papa, kanabi, isang memory yan na.
16: Okay.
18: Every day off niya, kakagto kami na siya. Ay, actually,
15: ara, eksa ka, Papa.
16: Ah, Papa, sulod na, Nay.
15: Sulod na, Papa.
16: Papa, sulod. Papa, sulod na, sulod.
15: Di Papa, ano?
16: Papa
15: Wilson.
16: Papa Wills. Sulod na, Nay, Papa Wills. Magbigay ka ng jacket.
18: Happy Father's Day, ah, kay
16: okay, game.
18: Papa Wilson.
16: Yeah,
18: so,
16: game.
18: So, wala tayo no time.
15: Roro.
18: Kaya distract ni Troy.
15: Uy, ara, pakadamo pa sa Roro.
16: Okay, go. Bisan gamay lang. Go.
18: Kadamo ko memories, miss ka.
16: Ah, hindi mo malipatan.
18: Oo, sang, syempre, ginaupod ako sa, iya, sa detachment.
16: Okay, sa duty.
18: Oo, sa Don Salvador pa to sa una.
16: Wow, layo.
18: Kay sa Nopo, siya sa una.
16: Yeah.
18: Nopo, tapos may ara na sila every, I think, every week, dogi na, ano, mega duty na sila sa detachment sa Don Salvador.
16: Yeah.
18: Sa tupad na sa school sa una.
15: Ano name ni Papa mo, Sir Boom? First name?
16: Toto.
15: Ah, si Toto.
18: Alex.
15: Ay, okay.
18: Ay, sir, happy Father's Day.
15: Happy Father's Day,
16: Sir Wills.
15: Sa mo mga memories kay Father
18: mo. Memories, oo.
16: Like what? By me, by that, ano?
18: Yeah.
16: Wow.
15: Junior ka, junior.
16: Yeah.
18: Ako ang
15: senior.
18: Wow, Aurechora, senior. Tupad sa akon.
15: Do senior ka kung junior.
18: So sige. Amo na eh, no? Tanan ko yung gusto. Ginatagi dyan eh, Papa. Miss ka? Tanan ko, pabakal ko bay. Pabakal tanan. Ko, tanan.
16: Kay tungod, ikaw lang ang batang aba, nga laki. Or may bagulang ka pa. Or baby. Ikaw
15: ang pinakagal. Laki kagali, Sir Bong.
16: Ako ang pinaka... Siyang punso eh.
15: Laki kagali.
16: Agot na siya.
18: Babae. Ako ang pinaka, no? Pinaka agot. Oh.
16: Yeah, agot na siya. Oo. Okay. So that's why nga tanan mo nga gusto gina-provide niya gel. No. Yeah, di
18: so,
16: ba?
18: So, you know.
15: Amo na mga palanggas ang mga amay mo mga agot pila nga lalaki.
16: Yeah, oo. Oh.
15: Wow. Yeah.
18: Kung palangga kaysa amay mo yung palangga ang gina-iabis ng babae ka pa na. Actually ko, no, ang lapit sa amay ang bata ng babae.
15: Ang babae? Mm-hmm. Ang laki naman niya lapit sa nanay.
16: Oh, nanay.
18: Din ka lapit?
15: Sa tito. Wala ko naman niya kayo siyempre. Wala, yes. Wala man kuya K-5 bomb kag K-5 bomb. K-5 bomb kag K-5 kasang amay.
16: Yes,
15: no?
16: Pangitaon pang amay mo.
15: Ato na to siya naglutaw sa tugabang. Naglako kuya nga upod yung lolo ko kag lola. So sila yung
16: very thankful kag
15: again. Nakagisnan ko nga amay kag Iloy. Yes. So memories ko lang siguro yan kay lolo ko eh. No? Kasi ano? Siyempre, halin niya sa elementary ko kay 5K, every time mag-summer, bala, di ba siyempre, wala klase.
16: Yes.
15: Ginadala ko na permi ni Lolo sa Uma.
16: Uy!
15: Oo, rin ko na sa Moises Padilla.
16: Okay.
15: Siyempre, dito nga area kay 5K, wala signal, wala kuryente. Siyempre, layo kaya sa, ano, eh, sa
16: Kabiasnan.
15: City, mula sa Kabiasnan.
16: Yes.
15: So, siyempre, wala ka itong mga kahampang kisa. Tiyo mo na, siyempre, doon kabago lang sa akon, kay pagdala sa akon sa Uma. Mga pila, mga 2 kabulan, 3 kabulan, gibi.
16: Ay, una, grabe! Naglawing!
15: Naidala na ko sa palagi, naidlaw na ko to. Ay, naidala ako sa Uma.
16: Imagine kay bukid mo!
15: Ang bukid. Pero bukid. Siyempre, damo man ko itong K-5 ka sa mga memories, balang yes. Nga natipon. Kahit siyempre, mga natunan man, upon si Lolo dito sa
16: yes.
15: Bukid.
16: Di ba, hindi mo ginaya malipatan?
15: Hindi malipatan. Like, balang,
16: mananom ka mo.
15: Oo, aga pa sang Banuaya, Bugtaw na.
16: Yes.
15: Kaya kundi kaya sa Bacolod, kay K-5 ka, ya, alas 9, ya, pamabugtaw mo dito, ya. Alas 5 ya kay Bebe Kaya, sana nabugtaw na.
16: Tapos kalagsanay ka mo, habuya na ipuga.
15: Correct.
16: Na experience
15: tapos
16: ka na sa
15: tapos ka na kay 5 ka, kita na ako na.
16: Puga, like daga nga duta, nga ginabilog pa, puga.
18: Like kinay mo sa kolon.
15: Clay.
16: Yeah.
15: Tapos siyempre kay 5 ka, kakita ko muna kung paano itong mga bas-bas hampir, mga muna muna. Sa kahon na muna sa ginatamnan sa palay. Siyempre ginanataya.
16: Sa ili-ilo ko naman yung experience sa paglatay-latay sa mga palaya.
15: Okay, tapos nagampang ka na yun sa ano na balang, yan na balang kahumay na balang, di ba mapag-ano ka, mapa-tracer na tawag na. Tapos nagalupad din ng mga humayumay.
16: Yeah. As a tracer, nagaling nyo. Amo niya last. Ano na, itapak-tapakan mo ba?
15: Oh, tapos
16: linas! Linas!
15: Tapos nadamo ka na yung gilok kay 5K. Tapos matulog ka sa gabi. Ka pala nga tulog. Ay,
16: hindi ka panibin.
15: O, naribin. Ibn yung katol dyan.
16: Pero tiyan mo na yung mga experience mo sa bukid with your lolo.
15: Tapos sa ano, kahit yung siyempre sa kilid, sa ano payag-payag mo, may fish ban kay 5K.
16: Ay, perfect.
15: Mga tilapia.
16: Perfect.
15: Mga tilapia. Siyempre, pamunit-pamunit.
16: Oo, oh, damo to yung pagkaon niya. Sa ako naman niya, kay tungod niya, 3 girls kami. Akat. Tatlo gi kami kababayi, wala kami lalaki. Kay tumod nga tatlo kami kababayi, sa tatlo kami, ako gidjaya ang nag-upod kay Papa. Like, di, syempre may jeep kami sang una, nagabulante si Papa, sa bukid na yan, sa kampuestuan, ang dalan sa kampuestuan sang una, lubak-lubakon pa na, as in dalag
15: ko pa na. Sementado.
16: Hindi pa simentado. Kaya wala man na daya resort sang una, ulihin na lang na yan na-discover. Yes, kakugnan. So, kakuha pa tayo sa una si Papa sa bukid, sa mga baligya, ang mga, hindi, farm to market bala, na
15: dala-dala-dala.
16: Hindi, dala na mo ng jeep. Okay. Dala na mo na nga mun, sininga jeep. So, kung magpadulog na nga wala na yung unod, or kung magpataklad nga wala unod, ako gadala. Gina-practice ko ni Papa, pero hindi ya siling nga ipabaya ya sa ako. Naralan siya sa kilid, ba't ako ang gadala sa jeep?
18: Sa Manubela?
16: Sa Manubela.
18: Ako ba na sa una? Di ba kami di pa sa kami nga Libertad, Mandalagaw. You know the story, ah?
16: Yeah.
18: So, ano, ako na sa...
16: Gadala sa jeep.
15: Gano'n sa bakya ka?
18: Oo. Hindi ka sa Manubela, kung gamo
16: di kita ko man din pulungkuan. Lapad. Yes.
18: Then siya lang na ma-press ang gasolinador.
16: Yeah, gasolinador kag Prino. So, ako ginaya permigaw po kay Papa.
18: Gaano pag kami kasama, nag-shooting-shooting.
16: Ay, perfect. Kapag idiom, level up ya.
15: Grabe na.
16: Gani.
18: Na-reminisce ko lang sa kumad ko ang mga past, no?
16: Yeah.
18: Para may balikan ang
16: nakaraan. Yes.
18: No, may araw, so na, but, sunod lang sa gatas, tiro-tiro na muna sa una.
16: Uh-oh.
18: Sa una, sa Santa Fe Resort, may Aranda Pining Firing.
16: Oh, oh.
18: You know, pwede na sa una ni Papa Troy.
15: Uy, gusto ko na bala kay Five bumatry. Try ka na muna, dasun bala.
16: Yes, yes, yes, pwede, get, pwede.
18: Try ko na before, gatay, o kagita muna
15: tayo. Ito, oh, oh. Oh. Bugata, bugat.
16: Bugat. Bugat. Bugat. Bugat. Yeah, bugat. Bugat na siya.
15: Oh. So, nakasok-sok ka man na muna, diba?
16: Oo, may ara.
18: Actually, last time, nagagal ko na miska, diba? May ara ka muna doon. Oo.
16: The fun shoot siya.
18: Pero may ara, pwede talaga kapay lang kita sang ano sang bala.
16: Oo.
18: Tapos then amo na makajo kay may ara ko contact friend.
15: Try yes. Mo na da so. Kapautwas kaya wala.
16: Oh, hindi mo dali-dali ah. Hindi ka man kadali-dali nga sige ka lang da.
15: Ay okay.
16: Dapat kinanglan mo danay matutunan kung paano magamit sang gun.
15: May ara maguro ka train.
16: Yeah, yeah, may train.
18: Hindi pa pag-abot mo tayo captain.
16: Yeah, yeah, hindi pwede.
18: Ina po sila ng captain pag-abot mo. Ah, sus. Ari po sila iniyak to loan kare. Di ba dala sa bibis ka pag-abot niya sa
15: amba.
18: Subo na yun. Sa isang lugar, kaptan na yun.
16: Subo na yun, subo.
18: Okay, good morning. Lainin saya. Lainin saya ka po, Siltroy.
16: Yes.
18: Tagoan ka na isang mga expert na rap kung yeah. How to hold yes. Proper holding,
16: yeah, holding sa gun. Gun. Yeah, yeah, yeah.
15: Kasi alam na, di ba sa mata, ginabotang? Wala na.
16: No. Goggles. May parang di mag-asik sa imo.
18: Sa tala-tala niya, nagkapyot sa gun.
16: Hindi gusto ni Ita na itong topic.
18: Ano?
16: Hindi gusto ni Ita na itong topic.
18: Kaya gusto niya siya na makapyot sa gun.
15: Ano ko no?
18: Kasi na talaga nakakapot sang gani bomb granada.
16: Yeah.
18: Wala lang.
16: Hamis.
18: Hindi ah, kay may gun ko bala.
16: Oo.
18: Oo.
16: Oo, kamot. Siya mo na sa mga experience naton, iba talaga no ang tatay kay inayong wala ina ba lang race gid bala.
18: Pero no.
16: Tikay gano. Ti ay, hindi na lang, ay, hindi na lang.
18: Ano, ano, ano?
16: Hindi ko na pwede katulog. Tiki basiko. Wala kami kailan taong oras. Okay, so tiyan mo na muna. Oh.
18: Lugay pa 5 minutes to go, ta.
16: Yeah, yeah, yeah, yeah.
18: Before so, we end.
16: Yeah, well, before we end. So tiyan mo na, gabi gid ya galing aton mga experience aton sini nga mga amay. Kina balang may risgo. Ang ina bang risgo gid tanan-tanan. Like, syempre sa kay papa man ko nakatuon kung paano magdala motor, 'di ba? No, grabe gid galing mag. Yeah, yeah.
18: Ako ba labis ka? Actually, pagkuha ako motor, kaitan motor, unaw na ako na ano, isa lang, tapusan mo na.
16: Nakabalungan na dayon.
18: Ako, myself.
16: Wow. Myself? Oh, may myself and I.
18: Kung baga, ano na eh, dapat maging arisgado.
16: Yes.
18: Pasatanan nga bagay, Troy.
16: Uh-huh. Yes.
18: Para maka-learn ka.
16: Yeah.
15: Grabe, sige kay Boom, very ready na gid siya.
16: Yeah.
15: Ready mag-amay.
18: To live alone, wow. Actually, yeah, ready kita tanan, dapat yeah. Itanan nga bagay.
16: Mm-hmm.
18: Pero ang hindi ready, Troy, uh-huh. Kung maging amay ka, dapat imong pocket, may unod.
16: Yes, okay. Yes, sakto gid, sakto gid.
15: Okay, kina-remind natin kay K5 ka, no, before kita mag-end,
16: yeah.
15: Kaya wala kita sa oras.
16: Yeah.
15: Sa atong mga K5 nung gusto mag-katodere sa atong nga bloodletting activity, no?
16: Yes.
15: Sa mga gusto magtambong kag magpakigbahi, no? Katulang ka mo diri sa may RYU gymnasium, no? Na hamtang
16: yes.
15: Sa tubang. Sa ato niya, K5 News FM Bacolod Compound.
16: Yes. Yeah. So, dapat ari na di sila kay K5 Troy, ha? Kay Manuga 7, na dapat mag-prepare man na sila, eh. Ma-prepare man na sila sa ila sini nga self. Agad to nga ready na gin-ini sila to extract their blood. Yeah. Oh, extract their blood.
18: Again, dara galit sa sagay, no? Sa tanan-tanan, dara ng mga fathers, dara pag-greet ni Mami Rosie Magbanwa.
16: Yes.
18: Happy Father's Day. Hindi tanaka mo maisa-isa.
16: Yes.
15: So, yung sita niyo mga...
16: Sabad, si mo ita
18: na. Si Renzo, galing. Happy Father's Day, Renzo.
15: Happy Father's Day.
18: Ay, si Tero Renzo, ah.
16: Ay, Sir Red. Happy Father's Day. Nalipat tayo
15: po, Happy Father's Day kay Sir Conrad.
18: Conrad, so galing, oo.
16: O, hindi niyo man pagpasa. Ang iba.
18: Hindi niyo pagpasa. Kikadamo sa iya nga.
15: Gano.
16: pero di happy Father's Day tanan na sa tanan-tanan yung mga amay dira kay tanan-tanan yung mga memories with your fathers.
18: Before that, Sir Babes Cantalao, happy
16: yeah,
18: Father's
16: Sir Day.
18: Happy Father's Day kay sino pa?
16: No
18: Vincent Budlay magsunggod at
16: Sir
18: mga
16: Vincent, happy Father's
18: mga father
16: Day.
18: Dara.
16: Yeah, amo gani no, mga father nung ampay. Happy happy Father's Day. No, sa tanan-tanan ah.
18: Sa tanan,
16: happy Father's Day para in wala na sunggod ah.
18: Si mo Troy, happy Father's Day ah.
15: Thank you so much K5 Boo.
16: Yes.
18: Gaga mga gagdo. Papa, papa. 'Di ba?
15: Tama. Na mo gisa.
18: Overtime na to. Kita ka sa 5,000. Okay.
16: So, ito yung mga kakay-5. Wala nakita sa time. Si Itan ginahaliat na ang atay niya. Pero ito yung mga kakay-5. K5 inyo naman abatian ang isa kinesyon sa Sunday News program subong adlaw Hunyo 21, 2026.
15: Bantayan naman ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos. Kopon si ka K5 Red Salgado.
16: Sa pangalan sang men and women sang K5 News of the Philippines sa pagpanguna sang amon Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, ako si ka K5 Carla Defensor.
15: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
18: Isa kalupok boom granada.
16: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros,
18: K5 ang News FM!
16: Bye-bye!
19: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
21: Mabuti ka.
20: D3 Bio.
22: Permitted din ginastoryahan ang D3 Bio and mostly most of the time ginastoryahan tagin ang iya contento the extra virgin coconut oil. Kipwerte mangkit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo paano ya i-boost paano ya man punggan no paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na, to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
20: D3 Bio.
22: Hambal ganit nila 60-70% nga na cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
23: Lantawa Blaster Boy ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di matura mo?
22: Dundi.
24: Hapay tanan mga kahoy.
22: Hapay.
23: Di matura. Hindi niya piliyon nga ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka kung maigo ka gidya. Konkrito kung maigo ka. Kakasay mong sensor boy.
22: Correct.
20: D3 Bio.
23: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
22: Lawas. Ta.
23: Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaaway. Bagyuhon niyang kagaw.
22: Pangpalidon niya no.
20: D3 Bio.
22: Mayo paniganing innate immune system, kikis apa niya mag-overreact. Kasi obra lang na silang obra. But once naka-formulate na si B-cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta. Against cytokine storm, paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
20: D3 Bio.
23: Ina mahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
24: Oh, kadadlaw inom ka.
22: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
23: Ang nami pagid sir boy. Aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe.
22: Hindi grabe.
23: Kay once nga grabe, halimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO.
22: Correct.
23: Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
20: D3 Bio with BCO.
25: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
21: Mag-abot ka.
20: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift!
28: OT!
29: Breadwinner!
28: Deserve na deserve yung magdandway light. Masarap din namin, suabe ang hagod.
0: Tando ay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando ay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: It is now 7 o'clock. This time check is brought to you by Salon Pass.
21: This time check is brought to you by
30: Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: This time check is brought to you by
32: New Star
33: Luxury.
34: It's time.
35: Play smart.
36: Play bright.
37: With New Star Online.
38: Have fun.
39: Take it easy.
40: Gambling is for 21 years old and above only.
41: Gambling can be addictive.
42: Know when to stop.
43: Email
44: at responsiblegaming@pancor.ph.
45: This time check is brought to you by
46: Globe.
47: G Fiber prepaid na
48: para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget.
49: Magpag Globe.
50: G Fiber prepaid na.
51: This time check is brought to you by
52: Salon Pass.
53: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Wala amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
9: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
11: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
10: Mag-usar sang salon pass.
11: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
11: May long-lasting relief.
10: Tugtog 8 ka oras.
11: Para sa nagkapanalakit nga baka.
10: Liyaw ka likod. Salon pass.
12: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: 101.5 News FM.
14: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag- DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa madasig na pagtigulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500!
15: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: O galing yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
15: it's an apple to do. Salamat
16: sa Mighty C.
15: Mighty C.
17: Sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
15: TTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: TTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butik.
15: TTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
15: TTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butik.
15: TTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
22: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
23: Ang
0: Urbana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad Kampyon sa Balita Kampyon sa Drama Kampyon sa Musika Kampyon sa Komentaryo Kampyon sa Serbisyo Publiko Pantera noon Five News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Oras ka K5, alas 7:07 na sang aga.
24: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM Number 1 Ang himpilan ng sambayanan K5 News FM Championing the lives of the Filipino
26: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
27: For all the most problems, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
25: Oras, mga ka-K5, alas 7:08 na sa aga, mayong aga sa inyo, tanan ka-K5, gag-welcome na sa atong sinigang programa, Sumugadlaw sa Domingo.
27: Foro de los Pueblos.
25: Foro de los Pueblos, alas 7, tutum alas 8 sa aga, makaupod niyo si ka-K5, Red Salgado.
27: Foro de los Pueblos.
25: Sa atong din ang mga nanay, kag mga tatay, mga kabataan, nga nagatutok na karon sa atong sinigang programa, ka Foro de los Pueblos, mag-aga sa inyo, tanan, kag sa aton galing ka mga tatay, ha? Happy Father's Day sa inyo tanan mga KK5. Ang aton sining mga tatay nagpangalipay gid sumugaadlaw kay wala sila kuno trabaho si nanay kuno anay. Ay, mapahuway ko nun si Tatay Sumuga Adlaw kay Manti Ila Adlaw Sumung. Or aton Adlaw Sumung, ano? Iti dapat ito mapwede masugo. Kita naman ang manugo, Sumung Adlaw, di ba? So, saliwat sa aton sinig ang mga tatay, malipayon Sumung Adlaw. Happy, happy Father's Day sa inyo tanan. Ang nagapangabudlay sa ila sinig ang mga puloyan, sa ila sinig ang pamilya. Para maka-eskwela ang ila sining makabataan kag makakaon sang tatlo ka beses kada adlaw ang aton sining mga tatay o na ginatawag naton nga haligi ng tahanan mga ka-K5. Well, ang aton sining programa Sumuga Adlaw, ang aton sining For the Los Pueblos Sunday Edition, ginadulong sa inyo sa aton sining Power Trio, ang aton sining DTX 500, Mighty C kag Klinika D3 Bio. Kung kamudra may aras sa mataas ng blood sugar, kaka 5 ginarekomendar ginatun sa inyo iring pagtumar sang DTX 500 kaga pampabakod naman sa aton sininga immune system ini naman ang aton sininga Mighty C. And of course kaka 5 kung kamudra na gabatsag na sang ubo, sipon o kung natrangkaso kamati sa pabago-bago sang panahon labi na kagina sa kaagahon nag-ulan and then paglabot karo baka alas 10 sang aga nagatagiti na naman ining init tikon mahina-hina ang inyo sininga immune system at isigurado gid nga kapitan kadira sang masakit. Tikon ang kaso gimang nagiging kapitan na kamudra sang ubo, sipon o kung trangkaso ting ubo K5, inabalang droplets magtupa ang imo sinigalaway dras la mesa, kagpagkatapos mahagip sang butkon sa inyo sininga kabataan, kagbabutang sa ila sininga baabasos, Mariusip. Ang masubo dira kabataan mo naman ang matrangkaso o maubo-ubo ka K5. So gani, dapat dulaon na sa inyo sinigalawas magtumar sa Klinika D3 Bio. Kung aga hindi maging kompleto ang ginahimo sa isa katawo kung hindi makapangapi, di ba kati ginatuyo ka, propiliyon ta ka K5 yung kapi nga makahatag sa inyo sa nga maayong abilipisyo sa inyo sinigalawas. Iring ato naman nga DTX Coffee Mix. Kung piliyon nyo o magkapi ka mo ka K5, piliyon nyo ginya, ining kapi nga makahatag sa maayong abilipisyo sa inyong lawas, hindi yung mga kapi nga makapataas sa inyong sininga blood sugar. Kaya basi mo na sa uli hinulsulan nyo ka K5 nga. Hindi nyo na makita dira ang inyo pinalangga sa kabuhi kay nagaburo nagikayo, di ba? Basi mo na masalaan mo nga ang iban nga babae asawa mo patampaan ka gid no. Inabalang hakusod mong isa ka babae, abi mo usawa mo, hindi gali. Tungod kay mataas ang inyo sininga blood sugar. Gani mag-inom sa DTX Coffee Mix. Kay ginadetoxify niya sina ang imo sininga lawas. DTX Coffee Mix. Mayong aga sa mga viewers nato na ara na karon ang aton sininga pag live broadcast sininga aga hindi magkalipat nga i-like ang i-share ang aton sininga Facebook live antes kita mag-proceed sa aton sininga mga dalag ko ka mga balita ka K5 kag inagin lamang sa aga dulom-dulom pa ining circumferential road ka K5 may ara dira sa aksidente nga nagluntad iring direksyon sa motorsiklo gikan sa norte sang circumferential road padulong sa Sura dira sa bahin sang Barangay Alihis nakabunggo sa nakapark nga trucking patay. Ang mga ginang dapat ang halungan kaya K5 kung nakabatsag kay drasang tuyo sa imo sininga lawas mas maayos siguro kung makakuan ka bala inabala ka K5 nga makapiyong-piyong kabalanay sa balay na si imo sininga ambyan hindi pagpiliton. Pero ibaloon ta na karon ha ang aksidente nga nagluntad nga kinamatay sa lalaki hubin pa ka K5 kanugon. Kag ini ka K5 may nagluntad bandera nga sunog sa May Gonzaga Street Barangay 28 kagapon nga adlaw dala gid mga pasyado lauda lapit-lapit ato mga alas 2 sang hapon ka K5 gintupok sang kalayo ang isa ka puloy-an ka K5. Amo na ginahambal nila nga mas maayo pagani kuno ka makawatan ka kumpara sa masunugan ka K5 ha. Pero galing kay ti amuna maghalong gid ka K5 may ara kita sa nagapatigayo na subong ha sang bloodletting activity. Edi sa angot sa selebrasyon kay K5 sa K5 News FM Bacolod sining ikasyam nga anibersaryo. So kung gusto ni dira ka K5 nga magdonar sang dugo, actually partner naton dire is ang Red Cross. Kaupod ba naton ang mga opisyales sang Barangay Takuling nga ginapangunahan ni Kapitan Lady Glass Palen. Ang aton sining nga bloodletting activity kay K5 ginapatigayon dira sa RYU Multipurpose Hall. Kung nakatultol ka mo diri sa kamon sining istasyon diri sa Barangay Takuling sa Purok 5 Pentebilia. Subdivision Barangay Takuling kay K5 kadto ka mo diri ha. Kay ongoing subok ang aton sining nga bloodletting activity. Te nagakuan kita ka K5 may mga nagpadulong na diri kag nagapatigayon sang check up. So subok ka upod nato na si SM Rods Palma para magpatpat sa aton sining bloodletting activity. SM nga aga si imo.
3: Chief Red Salgado, in a way, happy Father's Day.
25: Yes, same moment as SM, happy Father's Day.
3: Sa tanan nga mga amay, happy Father's Day. Sa tanan nga mga Iloy nga nagtindog bilang tatay kag Iloy, happy Father's Day. Kag sa mga gahimo, pati advance, happy Father's Day. In a way, kidding aside, kay K5 Red, salamat sa gamay nga time. Subong, nag-preparado na. May mga pipila na ka mga donors nga naginabot. Regarding sa aton sing, this is the launching sa aton sing first week o kung first day sa aton nga week long anniversary special sa K5 News FM. Ikasyam na naton kay K5 Red nga tuwig nga pagalagad sa Banua naman o kung sa sudad sa Bacolod. So may ara kita ng mga partners would like to say thank you gid sa ila. So una-una gid no sa kay Doc Ramil Uy, ang tagpamuno presidente kang CEO sa K5 News FM Philippines, Clinica di Alternativo Medicine Anual na Center, Rayo Foundation Incorporated kag KSS. So ang partners naton, pasalamatan naton ang Barangay Takuling na lawag mo na kay na. Salamat IDCAP, Councilor Camille Prats, no? Lady Glass Gonzales Palen, salamat. And of course sa kadiyan-diyan Arandas lang the rest of the staff sa Barangay Takuling early pasla. Kagipebred. Ang partner ta pagid is Red Cross.
25: Red Cross.
3: Salamat gid Ma'am Joyce, and of course ang aton partner, ang City Health Office.
25: City Health Office.
3: City Health Office kagipebred. You know what? Talagsa lang ta ka ano ni ka partners sa taga City Health, but today we're so glad nga ti ang City Health office nag partner sa K5 ang ipadala nila kay K5 dabi mo ano? Hindi niya basta-basta nga mga tao, doctors, mga doctors, nurses, and iban pa nila nga mga staff sa City Health office. Mag-upod man karon ang Philippine Army, Philippine National Police, magpanguna ni Police Colonel Eugene Rebadomia, and iban pa taga KSS, and damo-damo pagin nga mga partners ang Paglaom Eagles Club magakagtuman, kagang Black Panther magpatigayon man sila sang magbulig para sa nagakinahanglan ka K5 Red. So salamat sa liwat ka K5 Red.
25: Pero no? SME, ipamangkot ko na lang kung ang mugaling pagtapos sa bloodletting, may mabaton sila sang manamit ko nung aros kaldo ko daw ala hotel nga sabor.
3: Ginpa-remind mo ko na. No? While nga nga siyempre may harap na nga may harap na pagsulundan nga hindi ka pwede kakaon na heavy meals. Medyo light lang nga na kay tikwaan ka pada sa mga vital signs ang blood sugar mo. May makwa na. So, kagto ka dito, dala lang check-up na.
25: Dala check-up
3: Yes. Kay amuning purpose, gusto ko lang din ipabalo sa aton nga mga tagpalamati ka mga donors. Kung magkagto ka mo sa bloodletting, it doesn't mean nga kuhaan ka mo yung dugo. So, i-check na ang mga vital signs nyo, check ang imo blood sugar. So, meaning, doon nagpa-check-up ka na. Kay ti doctors mo. So, naka-avail ka na sa first step ni mong benefits sa imo siningalawas. Na-check-up ka na, tananda, ilang taon da, blood pressure, base hypertensive ka, kung taas ang imong dugo, itagaan ka na nila
25: maintenance
3: o do bulong be. Ano?
25: Bulong.
3: And as I seen, akay, Bebred, after sina akong daw pasado ka nati, itawag atong pre-screening. Mahatag na taas ang gamay ng pagkaon. Ang successful mga ka K5 ari the best ni.
25: Oy.
3: Kay ang successful nga mga donors ka K5 Red, hindi lang yas ninyo Aros Caldong ikuan.
25: Ano,
3: may pa-cash.
25: Wow, si grabe. Pila sa higali din
3: ka tapos pagbagon kun pila, but you know, Doc Ramil Uy, mas hindi man na si Doc mag-settle sa gamay, no? So basta may pa-cash ang aton nga CEO sa mga successful donors naton. Meaning nang nakuaan ka na dugo.
25: Nakuaan ka na gid ya. Kay actually SM na remember ko na sa nagpatigayon kita bloodletting sa Ayala bala. Nga ang sabi ko to, diya manamit lang ang Roskaldo, magluwas sa mga gwapa nga nurse kung makabinipisyo mata mo. Nakibot lang ko ka may ara sa suplemento gikan sa ato, di Tribayo, tapos may cash pa gidiya.
3: Oh, we have actually kanami prepared na to ni ang aton nga Vice President for Human Resource sa klinika and administration Miss Ate Juan Generoso na prepare na kay Kevred ang mga medkit no ako nang tawag naton nga vitamins para sa aton sing mga magakagtudri. So ululupod kita, kilita ay kita di kalapat sing area ta Rayo Gymnasium at ubangan ng sang K5 News FM station, and afterwards may pa-autograph si Chief Red Salgado. Salamat mga ka-K5. Oh, batayan karon may live kita da ka-K5 Red. Salamat gid.
25: Madamo ka salamat SM Ron. Sumuyan to ka-K5 mga aton sinigi na patagayon sumugad laog bloodletting activity in connection sa aton sinigi ikasyam ka anibersaryo sa K5 News FM Bacolod. So, ang ganyan kay Fagin Benson na ni SM Rods Palma Kagaina ka magluwas nga ti kabuka kay Fagin makabaton sa katon sinigang mga dekalidad kay suplemento makatilaw ka dira bisang manamit ga Aros Caldo ka kay Fagin may pakash pa ang CEO sa K5 News FM Philippines and of course sa Klinika di Alternativo si Dr. Ramil Uy. Wow! So, ganyan ka kay Fagin ha kung sa banta mo kung doon sobrana darang emosyon nga dugo. Diba? Padulong ka mo din sa amon sining station para makabaton ka mo sa kaayuhan magluwas nga nakabulig na ka mo sa mga tayo o mga tao ha ganyan ka kinahanglan sang dugo mga ka K5. Tematikong istorya ko naman sa inyo.

ini nga dugong aging donar kay K5. Pero kaya kito kalaway kalaway man ang ipangamuyo unta kay balik ang dugo sa inyo ano kamo mo ospital di ba? So kay K5 muna siya asugpunan nato ang dugo orang kabuhi sa aton sini nga mga pinalangga sa kabuhi or ang kabuhi sa isa ka tawo magdonara sang dugo diri sa ginapatagayon subugad la subugid nga aga ha sinigid nga aga ang aton sini nga bloodletting activity sa K5 UCFM Philippines kaupod ang Rayo Foundation kay Klinika di Alternativo ka K5. Tingin mention na naman lang nato, hindi na pasalamatan nato ng mga sponsors nato na si Chef Sally sang Barangay Estefania sang iya sining igadunar nga pagkaon sa mga facilitate sining bloodletting activity ha. Ginapasalamatan naton si Chef Sally. Amuni siya ang for di ba tag iya sang Virgilios Viber Cafe ining si Chef Sally's mga K5. Ini siya ang nagabaligaban dira sa may Mega World sa manamit ng mga pagkaon, di ba? Inabalang makita no dira nga dumega aso, aso mega kalayo ba? Samtang ginaluto, bla, no, makita no, sa mga YouTube na o sa mga social media, ining pagluto nga very unique ka K5, ining si Chef Sally's. So again, Chef Sally's, madamo ka salamat sa ibusin nga pag-sponsor isang pagkaon sa facilitators, sining nga bloodletting activities ang K5 News FM Philippines. Kaga, sige mention na malang naton, Aria, ulayhon ko na lang, ang mga sponsor kay K5 siyang aton sining ikasyam nga anibersaryo ginatabyala naton si isa kamayong aga before that Happy Father's Day Cup mayong aga dira sa imo Purok Pedring Barangay Estefania madamo nga salamat from Miss Mary Ann Olvido dira sa Purok Pedring mga aga dira sa inyo Olvido family mayong aga sa inyo Monkey K5 ang siyempre ginatamyo taman sa isa kay mayong aga si Jo Marie Venus dira sa Purok Araw Barangay Estefania nga nagapamati isubog siya aton kag arigali ka K5 ang mga sponsors naton para sa anibersaryo, Aria, madamo ka salamat sa kay Mayor Matthew Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Amo na sila ka K5 ang masilig naton nga do ka very helpful gid bala kagkaalwan nga opisyales ang EB Magalona si Mayor Matthew and Vice Mayor Marvin Malacon sang EB Magalona ever since very supportive din sa K5 News FM ya si Mayor kag Vice Mayor sa pamilya Malacon sang EB Magalona mayong aga kag madabo gyud salamat sa especially kay Vice Mayor Marvin Malacon kay syempre si Mayor Gilson Tobiliara ang aton mapisan kababuot kag binuligon nga alkalde sang Banwa sang San Enrique ang Mayor Gilson Tobiliara mayang aga dire si imo Mayor and of course Mayor Mayet Javiliana sang siyudad sang Bago isaman sa mga sponsors naton ang mabinuligon man naton nga kag nabalang serbisyo nga gikan sa tigipusoon Mayor Mayet Javiliana sa siyudad sang Bago ginapasalamatan man naton ang anay congressman former congressman na Karap Spaduano. Oy, abin nyo lang nag-sponsor man sa aton nga kuada ang anibersaryo. The former congressman na Karap Spaduano. Si Maninoy may gagadra sa imo. And of course, ginapasalamatan man ato ng highway cars kung kamo nagapangita dira sa second-hand gasalakyan ka K5. Kaginabalang swak sa inyo sininga budget. Ari ini sa may dalan Hernais. Kung kamo pasunod diri sa K5 News FM, before kamo makalabot sa Bangga, Puente Milia, kung ang direksyon yung pakanto sa dalan Murcia ka K5, ara right side ining highway cars. Nagabaligya sang dekalidad nga second-hand nga salakyan ang highway cars. Pagitaon nyo lang si Nonoy Gonzaga. Mapangita nyo na sa Facebook ka Nonoy Gonzaga para makapangayo ka mo sa dako nga diskwento. And of course, hindi ka mo yung mag-inursol kamatid dekalidad nga salakyan ang inyo makuha ka K5.
Pueblo. Madamuan nga salamat, Mayor Judith Galiego.

sa siyudad, sang Silay. Isa man sa mga sponsors nato na Honorable Mayor Judith Galiego. Abi mo lang naghatag ini siya sa tatlo ka sakong kabugas nga nagaunod sa 25 kilos. Tiyan mo naman ikaroon ng aton sini nga paggagamiton nga igahatag man sa aton sini nga mga beneficiaryo ka K5 sa K5 News FM. Sa liwat, madamo ka salamat, Honorable Mayor Mayor Judith Galiego. Kaga, kung may ara kita sa celebration na K5, ginapasalamatan man nato na ang mga sponsor nato na Base Lechon, pinaagi sa kay Ma'am Rose Gomez. Basta gani manamit ka lechon baboy sa aton Dria sa probinsya at iwan na sa iban pa kundi Base Lechon. Kag of course, ang aton sininga maalwan man, kag mabuot, mabinuligon, mapisan, nga congressman sa ika-apat nga distrito sa Negros Occidental. Huwag na sa iban pa kundi si Honorable Congressman Jeffrey Ferrer. Congressman Jeffrey Ferrer, alipas ang una, wala man niya nagpamalibad kundi nagabulig niya. Magluwas sa istasyon kundi mga residente kag pumuluyo man sa ikapat ka distrito, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer kay K5. Kag kaupod man diri si Honorable Mayor or Vice Mayor Suboga, Romayla Nicor Mangilimutan. Madamo nga salamat, Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan sa La Castellana. Kaupod ang iya sining utod nga nagapungko sa mga alkalde sa La Castellana, si Mayor Anyeho Nicor. Ti isama na, mapisan man kag mabiduligon, ti magluwas siya nga ti guwapo, macho man, di ba? Mayor Nicor, mga agadresibo, kag, uway, gindi gabo nga mayor, mabiduligon yan, no? Wala pa ya ka tikab siyang babaya ang pumuluyo niya, gakuot niya dayon mo. Di ba? Amo niya kalawan kag mabuot ang alkalde sa La Castellana, Mayor Anyeho Nicor. Kagi na pasalamatan man ato na si Sir Horace Yapa, nag-sponsor man sa aton sining kwan, ikasyam nga anibersaryo, tiini isa man, mapisan man ka K5, kagbabinuligon man, diri sa aton. Amunin siya ang bana siyang anay presidente sa Sineco Board, di ba? Wala sa liwan kundi si Ma'am Judith Yapa, ining si Sir Horace Yapa. Isaman ini sa binuligon kag do sa do kumbaga pa wala man ni katika baba mo gakuhot man ka K5 para sa K5 News FM. So sa liwat, mabuot man eh kag duway na kundi guros ang tinaga ang yambal kay basta mabuot kag mabinuligon ka K5. Pero galing ati, huwag ni siya nagapadalagan, huwag ni siya kag ang sunod sa iya ka K5, magbulig sa tao, manipayo na siya ka K5. Di ba? So sa liwat, sa kay Sir Horace Yapa, madamo nga salamat, Bossing Horace Yapa, ganag pamati, subog sa aton, subog nga adlaw. Kag ginapasalamatan man aton si Mayor Jerry Rojas, kamagahatag bansang bugas, and of course, kay Marley 888, mo pa naginakwa nato. Of course, ginatabya mo natin sa isa kamayong aga, si board member Bambi Di Pasukat sa ikatatlo ka distrito sa Negros Occidental, mga KK5. So, ginatabyaw, magatabyaw kita anay subong adlaw ka K5. Kay man tinagabantay ni sila ko rin subong adlaw. Ho. Maayong aga sa kay Jonima ay Retita. Kago subong man sa kay Mira Luna Rivera, Mambix Delfin present naman, no? Hindi ko no anay mag-donate si Mambix Delfin sa dugo. Di ba? Kaya doon nagpulaw ko no si Mambix Delfin. Bati ko si Mambix Delfin ko doon na no, nagtanaw sa nga Korea novela ba? Daw nagpulaw gisa tito di ko na kompleto tulog ya probal niya tinguan ko sa mga masunod lain lang nga dugo ang akon idonar dugo sang manok na inasal ba at inamit na ya do di ba labi na gid kong may nabi dang asawsawa no pero mabig still film nga gadra sa ibo Romar Duran, Happy Father's Day, Sir Red. Madabo-dabo ka siya lapat. And of course, S.M. Rons Palma, Happy Father's Day. Wilma Susan, and of course, Ma'am Gina Purano, may nga-agadra sa inyo. Si Noy Renato Foliona.
Ma'am Sally Almenson, may nga agadra si Imo, Ma'am Merlita Malvas, Wena Ibido, Lukay Lukay. Nga nagatutok man karoon sa aton, Ma'am Jenny Dison, may nga agadra si Imo, ha? Leonardo Rilos, may nga aga and Happy Father's Day dra si inyo, ha? Sir Leonardo Rilos, saliwat, may nga aga, Ma'am Chimi Aragon! Nga naga, Ma'am Chimi, ara karoon sa may gym, makadod na radugo si Ma'am Chimi, ha? Pero makita, takaroon kay Domingo, labaligya, Ma'am Chimi, no? Do close to ang Chimi Aragon's restaurant. Basta, arada sa may Oskin Pedox dapit ang Chimi Aragon's restaurant. Kag sa liwat, may aga, sa kay Kuan Galeo, Christine Kiman, may aga, pa-shoutout sa kay Papa. Happy Father's Day! Abi butang dibiti na pangalan sa imo sininga papa but upod ko ni sa metro in before si Christine Kiman mag aga kag sa mga ara pagiapon ti no kay J Fair Mart kwan Gatuslaw di ba nagapamati sa aton no sa tanan galiya ginapasalamatan aton si Ma'am Sophia Ma'am Sophia Fernandez of KJ Fairmart nag-sponsor man sa ato na siyang bugas doon man kasako kay K5. Di daw ba mo man nga nagapamati sa aton, madamo-damo ka salamat ha. Madamo ka salamat si Riwat sa KJ Fairmart sa kay Sir Mark Gomez. Ang atag-iyan, of course, nagtinguhagin ka matukod ang KJ Fairmart. Ever since, nagpasalamat ni kita sa KJ Fairmart. Magluwas ka, nag-host kita every December. Ang pagbulig sini sa K5, ay hindi yan nagkulang sa KJ Fairmart. So sa liwat, sa talaga staff, and of course, Sir Mark Gomez, Ma'am Sophie Fernandez, sa KJ Fairmart, madamo nga salamat. Kag Ma'am Sally Almenson, Aldemer Jaime Alparo. Happy Father's Day sa tanan, ha? Junimay Retita, may aga dara sa inyo tanan. Kag ari mag ginatamyaw kuman sa isa kaba yung aga ka K5. Sa kay Jessica Puras, may aga dara sa imo. Kag ay ding bloodletting activity kagit padala ni ka K5 Bong Sao sa Lumaino. Kag okay, so ari ginaparedi la naton may arali guro report si Sir Julius Dugidugay pero ari tabiyahon ko lang ha maayong aga and happy Father's Day sa Rudy Fernandez Eduardo Villalubos. May aga dira sa amon siniga kilala ang amay ni Miss Chippy Villalubos ining si Sir Eduardo Villalubos ala Rudy Fernandez. Wow, grabe, taas ilong, gwapo. Kag kun magduko-duko, kuno, Eddie Gutierrez, pagidi, ha? Kun mag talikod gani, kuno, si Sir Eduardo Villalubos, ang kalukalay, kaya naman, kuno, ya daw si, sino to? Dingdong Dantes, bao! May nga aga na si Imo, ha? Sir Eduardo Villalubos. Kag of course, may aga man sa kay Ma'am Margie Ponteras. Ang iloy nga gwapa ni Miss Jenny Ponteras. Miss Jenny, may ginamensyon naman din sa akon. Kung maglawag ko na sa pangalan mo, dapat i-emphasize gidang Miss. Miss Jenny Ponteras. Kabalo na kamo ko na noon ang purpose ang Miss, ah, di ba? So, sa liwat, may nga aga na sa inyo, Ma'am Margie Ponteras. Kaya Miss Jenny Ponteras nga daw ka-blooming kuno sa subong aga kay Miss Jenny. Wow, ano naman. Kagsa kay Tina Maningo and Martina Maningo. Uy, ginatambya ko galing sa isa kabayong aga and Happy Father's Day galing sa kay Glenn Maningo. Ang kumpare kong ara subong sa Canada kay Glenn Maningo and of course sa kumpare ko man Richard Advincula ang Happy Father's Day. Kagtanang kami ang bros sa family Alunan dira sa may Barangay Granada. Happy Father's Day sino tanana kay Engineer Rex and of course kay Sir Dondon and kagawad Raymond Alunan of Barangay Granada. So kay K5 una ho na ton guro si Sir Julius kay K5 Etan.
Kamanti, ang update naman sa aton siniga bloodletting activity, kamanti, kagaina, ginintruhan ini ni SM Rodsa, kung ano ba na matabo sa aton siniga bloodletting activity. But now, i-check naman natin si Sir Julius Mariveles, ang aton siniga news director, agon ihatag sa aton ni pinakauli nga update, dira naman kay K5 sa Rayo Multipurpose Hall. Mayong aga galing sa Francisco Vlog. Shout out lang sa kay Papa Kononoy Treyes. Happy Father's Day. Kagsamaan ako kasi Joshua Francisco and Family Treyes. Happy Father's Day sa inyo tanan kay K5. So ginahulat-hulat naton si Sir Julius Mariveles for tagaan mo lang kutan kung kuana kung may ara sa feedback. But anyway, maayong aga. Ginatamyaw nato na si K5 The Journey of Makoy. Ay mati, amay man siya K5, ginalawag ko na lang The Journey of Makoy para i-follow niyo, 'di ba? Mas importante yung The Journey of Makoy, 'di ba? Makita niyo dara ang mga latest pictures ni Brianna Nicola Ang of the Bacolod Taytungay School and of course Rose Viana Almendralejo ng mga pag-cover tang bang. So abo na ka K5 Aria. Happy Father's Day sa kay Reynaldo Serquilios, Mario Nakario, kagtanan nga amay sa Asyenda Manaol, Barangay Matabang, Siyudad Iasang Talisay, nga nagapamati sa aton kada adlaw. Ito kilala gito ni The Journey of Makoy.

0: Damo, madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok kada adlaw ka K5. So, since wala pa kita, well, kagina ka K5, may nagluntad ng aksidente dira sa may Circumferential Road, Partisang Barangay Alihis, Sudad Iasang Bacolod. So, sandig sa kay sa kapulisan ka K5, dira sa may Police Station 7, dira ginatabo ka K5 eh. Do kaagahon gid, pero nakabaton sa tawag ang Police Station 7 mga alas 4:30 sang aga. So ginpadulungan gini sa kapulisan sa Police Station 7, kalakip na diri ka K5 ang traffic investigator sa Police Station 7 nga si Police Master Sergeant Eduardo Changson. So dito ka K5 na tinakit antong driver sa motorsiklo gin kilala nga si alias Geoffrey. Pero i-check natin, Anay, ari na ka K5, si Julius Mariveles. K5 News FM Live Report. Sir Julius, mayong aga.
1: Mayong aga, K5 Red, handa na ang pila ka mga donors sa bloodletting activities ng K5 News FM Bacolod sa paghatag sa ilang sinindugo matapos nga paidalom na sa screening karon nga aga diri sa may RYU multipurpose gym. As of now, mga isa ka oras na humalinsang nagbukas ini formal ang pagbaton sa mga donors karon nga aga. Check tabala sa registration. Ma'am, morning. So far, mga pila na ang nakaparegister sa aton?
2: 32 na sa buong sir.
0: Uy, dabo na gali Sir Julius.
1: 32, wala pa isa ka oras? Or isa
2: wala pa man.
1: O, wala pa isa ka oras? Okay. Taga-barangay, Takuling, atong ano panawag ni Health Center. Kay man ang plastada, sinipag-abot mo dito, registration table, no? Pero amat-amat nga nagasulod sa subong K5 Red, ang mga participants o kung mga donors karon nga aga. Of course, ang process nag-require nga ini sila i-screen, hibaloon ang vital signs, kag pila ka-importante nga mga bagay, antes ini sila i-certify nga pwede mangin donors ang dugo karon nga aga sa sining bloodletting activities ng K5 News FM Bacolod. Now, of course, tanan kabalo nga ini may kaang tanan sa ikasyam nga anniversary ng K5 News FM Bacolod. Daling igla makadali. Let's have K5, let's have station manager Rods Palma. So Rods, ikaw ang current nga manager. Anong feeling mo nga siya ang katuig ng K5 Bacolod?
3: Hello, Sir Jones, no, sa atong sinabatag pati, nagpapasalamat ko na kay Doc Ramin for the opportunity. And of course, ang feeling bala ka K5 Jones nga naghahatag na servisyo sa tao without any pangangalik sa imo. So, ang K5 News FM from Radyo Bandera noon, well known ni Gidya kay K5 Jones when it comes to public service. So today, our first day sa aton sing anniversary for 9 years, and we have week-long anniversary. So madamo-damo pagid kita ng mga events nga patigayon and more on corporate social responsibilities ang K5 News FM Katunika, the alternative sa K5 Goals.
1: Thank you, SM. Imbukada palang ining aktividad. We have event head, assistant station manager Marv Aranuez. Sir, how is it looking so far?
4: For the first time we have been in charge, no, kita gid sir ang unang gapanguna sa sininga event ang K5 News sa Bacolod gid, and for at this moment we have a lot of people coming in already, and it's looking good because the system is organized. This is in partnership with the City Health Office, with the Barangay Takuling, and of course our upcoming team from Red Cross. This is spearheaded by our station manager, of course, Sir Rods Palma, and with the guidance of our CEO, of course, Doc Ramil Uy. So this is an event not just for the celebration of our station. At the same time, this is for the benefit of the general public, because of course this blood, or the blood, all the blood that will be collected will be in the benefit of the people in need of help.
1: Yes, Marv. Masami ang dugo, hindi taman inakmahatagan gid siyang bili kung wala kita nagapangatubang K5 Red sang emergency o kung ipan niya medical condition.

0: competition. But for those nga nagkakinangan, siyempre, labi na gid sa karon nga panahon nga damo sa mga natural calamities, halin sa bagyo pagkadto sa linog, aksidente sa dalanon, ang dugo importante ini nga makasugpon sa aton nga kabuhi. Anyway, dili subong sa RYU multi-purpose gym, may naplastar na din nga mga folding beds sa diin dira magahigda ang mga donors na maghatag sa ila tugo karon nga agaare. I-check ta ni Blang isa. May nga ga, sa taga diin taga ni Paliog?
1: Barangay ito, Paliog.
0: No, pirmi ka ga-donate tugo kayo? Sino nga lang ta?
1: Mark.
0: First time mo ni-donate tugo, hindi?
1: Mga kaunsip lang ro.
0: Oh! Talaga, siya lang pro-unsi na kabisit, ha?
2: Damo na.
0: Mark, salamat kid. Talaga, siya lang ko no K5 Red, pero...
2: Kaunsi na.
0: Unsi kabisit na siya. Oo.
2: Damo.
0: Oo. Ari-ari. May nga ga. Sir, aga ka pa?
1: Oo, sir, may laktan pa ko dugay-dugay.
0: Nagalikyat ka pa sa baho, gali?
1: Oo.
2: May grabe ba?
0: Ano ganing sa baho, ta?
1: Kwan, tanod siya man silingan, sir.
2: Oo,
0: nagdalikyat ka rin, ha? Nga, sir, kapila ka na mag-donate tugo?
1: Damo na. Diri sa Arwario, kaduanan eh.
0: Ano man ang duso sa imo nga mag-donate kagid tugo?
1: Ay, para siyempre makabulig ka man si Maisika Pareho eh. Ay, para wow. Imo man na Japon kuhan si Maisika Pareho. Na kung mag-donate ka, siyempre, ang imo ya kabuhi, na madugtong man la sa ilaw.
0: Anong pamatsyagan mong makabulig ka sa imo isang kitaw?
1: Siyempre na. Ang imo bala konsensya nga kwan mahatag mo man sa ilang imo kabuhi amo nang nami sa isa ka manog donate gid sang dugo ano gani nga lang paliwas paliw ro ni lumawag sir Mansilingan ko sir tanod sa Mansilingan.
0: Salamat kid may nga ga. All right, ato tanod to at the same time donor naton karon nga aga nakapasar na siya sa initial screening and subong ginapa plastar sila, ginapaulat sila sa isa ka area dere sa RYU multipurpose gym. Agod nga formally magasugod na karon dugay-dugay. Kag ini sila ang magadunit na sang ilang dugo K5 red. Amuna initially ang sitwasyon dere sa bloodletting activity sang K5 News sa Pembacol. Of course, ari man dere ang bugos nga puwersa sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center agod mag-augment magbulig sa pwersa sa K5 News FM Bacolod para sa sining bloodletting activity. Ari man diri of course ang aton nga mga fellow reporters Wilson Villena and Carla Defensor Longa karon nga aga. Amo na initially ang sitwasyon diri K5 Red. Balik lang kami dugay-dugay for more updates. Back to you.
2: Madabong salamat sa K5 Julius Mariveles.
3: K5 News FM Live Report.
2: Sa mga ito ka K5, ang pinakaulihing update sa ginapatagayon sumong ang bloodletting activity. Inisya may kantanan sa atong sininga ikasyam ng anibersaryo sa K5 News FM Bacolod. So, karon ang atong sining news director, si Sir Julius Mariveles, ang arang idrasabog sa atong sining Arayo Multipurpose Sol. Agud to tita na won, kamanti, kaki-five bakon mo ha. Wala pa gani isa ka oras, may ba sobra or kapin 40 na ang mga nagpadulong kag nagpa-screening sumong sa ginapatigayon nga bloodletting activity kaki-five. Di inisya ka K5 in partnership with Barangay Takuling sa pagpunguna ni Kapitan Lady Glass Palen. So karami ka K5 at nabatian nyo kagina si SM Rods. Gamagluwas ka makatilaw ka mudra sang manamit ga aros kaldo ka K5. May ara pa sang pakasya si Bossing, CEO Doc Ramil Uy. So karami ka K5 siguradong ano pa ginahulat nyo? Kung kamudra wala mandra sing trabaho padulong kamudri sa amundring estasyon, kami ang nahamtang diri ka K5 ha, sa Baya Porok 5, Pentebilia, Subdivision Barangay Takuring, Sudad sa Bacolod, ang K5 News FM Bacolod. Ay manti ko kabo baka donar sang dugo ti baka sugpon kita sang kabuhi sa aton sini nga mga kaabyanan. So ga plano pag na pabinsar gid sang madalom ni KFM etan kun maga donar sa sang dugo or hindi. kay abale kay Fem Etan kalugon sa dugo ko, di ba? Kalugon sa akong investment nga fried chicken tapos mo donate ko dugo, di ba? Amo na ginapabinsara ni kay Fem Etan. Ang idonar ni Etan, lain na lang kuno ah. Cash na lang. Gcash tan. Sabo na kay K5 padulong ka mo, ha? Galing kay si K5 Etan. Nagina mo letor din ni Chief Friends kag DSM Colin, di ba? Ginatutukan gina si K5 Etan. Kay ko gabi ko naga midnight snacks ni. Po gabi, away na ko naga midnight snacks K5 Etan. Kay nakonsensya na siya, di ba? Pero si K5 Etan niya, half rice na lang. Subong ko, witness ko da. Oo. Why na nagkakaon sang pansit canton? Half rice na lang. Vegetarian na si K5 Etan Subong. Wow! So, ka K5 Badulo, kamundri sa aton sinigestasyon, agod to ti, makabulig ban ka mo half rice cooker? Masubura ka naman. Ka K5, ha? Kagina sa aga, ari seryoso ka balita, ginbawian gid sa kabuhi ining si alias Jeffrey. Aray pakita ta kay Femetan ining nagluntad dira ng aksidente dira dampi sa may Barangay Alihis. Ini siya ka K5 padulong dito sa may surgabahin sang Circumferential Road. Kagindi siya ang nakabunggo dira sa truck na nagaparking sa higad sang dalang mo nga truck ko. Amuna siya ang wing van truck. So it's a 10-wheel truck, a K5, nga sunupagani sa mga tao dira or sa mga nakasaksi kag even ka K5 sa mga nagalabay-labay man. Madugay na kuno, ginaaligar nila nga madugay na kuno nga nagapark inang truck mga K5. So dira nga bahin, nakabunggo ining motorsiklo. Muna siya ka K5, ining motorsiklo nga nakabunggo sa nagapark dira nga truck. Ti ining driver, agin kilala nga si alias Jeffrey. So ka K5, may helmet man sa batbangod sang impact sa pagkabunggo. Ginapatihan nga tinangin gilayon nga nagresulta sa iya sining gilayon nga kamatayon ka K5. Diragin siya ng piso may right side o ti ang ila sining nga pagpati, posible nga ini siya ang natulugan mga K5. So ara nagkalabok ka ang mga spare parts sining isang motor kag dakugi niya posibilidad na K5 ng piyongan eh. May dala pa sa kuno nga iyas yun nga bag, padulong siguro sa iyas yun nga ubrahan. Ginpamangkot man ato, nag-iyas yun nga himata nga si Jason, pero galing ito, siya kabalo ko din nga ubra. Last week lang sila kung doon sila nagkita na, kagduwala ba nakabenson nga ang iyas yun nga pakaisa kung may aras ang problema. Kay do ka chill man ko nga sa isang pariente o kung himata, nga do wala ang ideas ang problema. Wala pa rin sa sang asawa, kag wala pa sa sang bata. So i-play ta kay Femeta na, ining himata sang driver nga si Jeffrey nga napatay sa aksidente, nga nakabunggo dira sa isa ka 10-wheeler truck. Yari. I-play ta kay Femeta.
4: Ano muna, sir?
5: Napakaisa.
4: Pakaisa muna siya? Oh. Okay. Paano nila kilala, sir, nga siya gano'n? Did you pray, no?
5: Oo, yung kantoy naman sa address of Station 7, eh, kay hindi naman makilala ang motor, hindi naman makilala ang helmet. Ang na-identify, ging confirm din naman sa police station 7, kay para babalaan yun daw. Pinakibot mo lang kami nga muna ng ano, ang details na nakalabot sa amon sa leg.
4: Pero gano'n pakita ka sa police sa picture, siya gano'n?
5: Oo, ang ID siya gano'n.
4: Okay, anong nakita ni sir kapila siya sa lawas?
5: Sa TL mo lang. Kag may helmet mo siya, be. Kag sa likod dyan nakabunggo sa truck, be. Kaya muna.
4: So, posible, sir, nga ti na lampos gito ulo sa likod to?
5: Posible.
4: Okay. Ano, sir, ang rason na ginatanao nyo na natulugan sa?
5: Wala lang may idea. Kaya may ubra na sa biyaga, paniya duty.
4: Di sa ubra, sir?
5: Sa, wala lang ko idea. Na wala ko idea sa ubra sa buk. Pero may ubra na sa.
4: Okay, may harin sa asawa, sir?
5: Wala.
4: May kapilapla na edad niya?
5: Mga hood ko na siya mo, mga 24, 23.
4: Pwede din siya kapuli, sir?
5: Subong ka-board niya siya sa may alihis. Pero taga-alig na siya.
4: Posible, sir. Mapauli ito sa tanik sa balay ito.
5: Hindi, ma-duty. Sa kayang iya bag, ano mo, ang transparent na blaka bag. Pang-duty, ano ang bag.

0: FM News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Ako si Jean Paul Hiniero. Susturyanta ka nun, ano bala ang nagakosang colorectal cancer?
4: Di wala ka dapat kadloka na. Kung nga magka colorectal cancer kun taas imantay oxidant
3: may kun
4: maimol ka kag man kag manggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw bala ino ang DTX 500 kag mighty sir purity kay indi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan tanan nga porma sa cancer sir GP kaya niya likawan especially ang kabangdanan oxidative stress masalingan ni ka oxidative stress mga pagkaon no bala nga sobra ka tamis pagkaon no sobra ka tambok sobra nga ugtas. Isa man sa kuan oxidative stress ang pag-ugtas.
3: Puting ugtas.
4: Da pangakig, no? Of course, da mo rason nga ang nagatubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Basta. Tikong antioxidant man lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500 parisan mo mighty C kag pure C.
3: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini amo ang mga masunod. Environmental factors, kaka isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo opisyo, ang pagpanigarilyo. Again, ang asosang sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balidok palakaon katamis, those food develops sang cancer cells, no? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Ramil.
4: So, may nabalaan pagay ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
3: Grabe, no?
4: Grabe nga, makapakancer. Ti sobra na guru 100 kabisis natin, ginabalik-balik nga tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga, hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food. Namit gin man, Sir Boy, no?
3: No?
4: Inumin na lang DTX 500 kag mighty C or pure C. At least paano, may pambato man imulawas.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Another thing, Sir GP. Madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species. Sa DNA repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas maintindihan ang pagka-importante sa ang DTX 500 kag mighty C agon malikawan ang mga cell mutations.
3: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kangay sa mga cysts, tumors, mayo. Saranggit malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-take sa DTX 500, mighty C or pure C.
4: Kalabanan sa colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir GP, sa sulod sang lining sa colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kaya nga isang adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permina mo na ginabalik-balik, pag may magtubo na nga bukol, hindi pa ba iinom na dahil dito X500 kag mighty C. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sang gitawag day in day damage.
3: Sige, hubag na
4: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease kaangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na. Magpupo kag akutoy, no, dugay-dugay ka pupo. Ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom dito X500 kag mighty C, hindi mo na siyang batyagan. So beat the cancer before it even start. Mag-inom sang DTX 500 kag mighty C or pure C kada adlaw and stay cancer free.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sang imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: DTX 500.